0: Vunangadra Julia Duarte ko sikela dropeni la baile xifundzani kulu sofala ngo he ale rhandzi ntshumu xa u saseka ngopfu swinene loko le nga kavinyetiliwe hikusa kun'wana ku tshika ko ku nge le rhandzu li kona kambe heyi a ku kavinyetelelo ku tivisaka mpimo ku kavinyetelelo ku tshamaka minkarhi hinkwayo lexi endlaka leswaku vanhu lava va za va karhala hikwalaho ka ku rhandza hi le ka dwazora xi tlhatekela i dois minutos mintirho ya hina na ya mahlweni muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi wa ku va hi bulisana hikwalaho ka tinqunga ta hina haleno mabulo ya nyamuntlha swa nga ya ntolovetho makhumba leti celanaka ni vuyaki la mindyangu makhumba leti yelanaka un'wani nkarhi ni timbilu kambe nyamuntlha nhlokomhaka ya hina u nge yi khumba ngopfu hina va ka zimaki yi khumba ngopfu hina va ka mamani vusiwana bya hina makhambi ya ku tala ngopfungopfu minkarhi yi ndluleke masiku lawa ya nyan'waka yi nge yi swaya ntswenyana ya voni timhaka ta ku tixi ku valisa tin'wani i nga tshuka ku a tivavisa ngopfu timbelo hi ku tshuka ntombi ya ku karhi loko yi na khwiri loko xurhe nyimba wa ku famba seyo kumbe bala lomu yi taka hi kona a vula leswaku ya juwawu ku ya kumeka hi ku famba ka minkarhi van'wana a va teni paciensa la ku a va kontelana ni tin'weti kumbe loko a nga leswi va cuvukisela hi masiku kumbe va rindzela a ri siku la ku va a yaveleka va vona leswaku he a wu voni ke a lweyi u nga mi vuyisa laya wa ka maxava i wa ka nsimbini se un'wana a vhela a tipaluxela hi yexe hi ku famba ka minkarhi ngo ni phazamile a hi kona lana hi teke kona se a hi lava ku bulisana na wena muyingiseti swa endleka impela hi ku phazama hi mavomu hi ku chava a nga valini impela swa endleka ku va ntombi kumbe wansati a na khwiri a nga swi tivi leswaku khwiri lele i nga valela mani nyamuntlha a nhlokomhaka a yi ta ka na yona hi leyi a wansati swi nga endleka ku va a kuma khwiri a xurha nyimba kambe a nga swi tivi swa ku nyimba leyi i nga vele ya mani kumbe ya kwihi ku na muyingiseti mpfhukeni wa ku loyi a nga luze nkarhi hoyohoyo muyingiseti ri xile bula na mani
1: u kona mamana bula ri mina nyantumu
0: avuxeni inkomu i ritula mani leyi
1: hayi kokwani wa wena loyi liyezandreza ndamela amarakweni
0: hi swona kokwani ko yini ka marakweni nkarhi lowu wa xirhami haleni ka cenca yi nyamuntlha heyi ka twalanyana ku pepela nkarhi lowu
1: a xirhami xo vutisa xiba swikulani gumanini mi vangaki xana ya wena u nga wexe wena u nga kwini malanga vambirhi a xibibele
0: swantswanyana mawenu
1: ya a hi ngheni makeni
0: nghena makeni baza ndamela
1: ya lani mhaka ya wa ka zimamani yi kulu hi ntamu hikusa

Agora, a Nimba, no coia sala.

0: kona a khale a tilandzelela a nga tela swo ha asika swa tiri kumbe swo ka ku tirha kumbe swo yini loko mina loko ndzi tiva a khale loko ndzi tiva munhu a swi rhanga na n'wana aka bava lweyo a pfulukisiwa se va muhlayisa ndiripoti loko swi humi xin'wana na kumeka ri tingilo teku to chila xivona xa xirhanu loko ri va ku chi lava kaya masi ku lava kaya ini va swi lavetela va swi kota ku hayitala haya celeniya vamasati va swi tiva swi va yincaka madala a nga ha zanga kuma mun'wana loko a tlhasi siniyaka ka n'winyi wa n'wana siniya okay si u tekile n'wana mina wa nyika leka lexaka leya i nga kambe na mina mama loyi a hlayisa ntombi ya a n'wana wa yena laya leswi a nga kula n'wana luya a nga pfulukiwa a navele wihi wun'wana wa nuna right a nga na wanuna a nga na n'wana mun'wana a na makinzyani ku nyika vukotile a nga na n'wana a nga ha mi kumi ne hi swi leswi mayeya hayi a mhaka leyi ndzi hayi siya ndzi hayi siya van'wana hi lava va tavete titelefoni domidikumaya rinindi mati a zilunovele va filipi va lava ku nghena va ta nghena va ta yi khakhelela swi tiri n'wakona ndzi ta mi pfuxa mina ndzi ta mi pfuxa ta hlaya swo karhi
1: hi swona case leyi va va
0: okay
1: i ku navela mpundzu wa ku tala emathomo na makateko
0: kanana
1: bye bye hi vula leswaku nhlayo hi tirhisaka 87005033 liqunga la yena leliya ka mahlweni hi ku yimba ku na mun'wana muyingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
2: a wu xiyeni man'wana bela ri mina nyantoni
1: a ri xiyeni mi ri mani vito kusukela kwini
2: Philip Novela ka xisana
1: nghena makeni ba Novela
2: antiso hi yoleyo a va xikhale a va swi tiva kahle kahle swa ku a nyimba leyi hi ya mani proka a yi vhevhixi van'wanyani a nkarhi loyi nghenaka hi voho nyimba a nyoka a yi rila se a lava va swoswi swa karhata mun'wanyani ome ku qavangela swa ku i nga veyi liya mani hikuva ti halile vanhu va kona u kuma swa ku van'wanyani divanaku xitara

0: Swona hi tlangeli ngopfu swinene Wingset Jinene tamisisa ri na hina hi le ka 2000 xitlhetekela 42 minutos ku na mun'wana Wingset ka licunga hoyohoyo ri xile bulana mani kusukela kwini
1: hi pelile
0: halo
1: hi pelile mamana
0: a ni xiyeni bulana mani
1: Angelina Vicente Lucusale Patrice.
0: Mamana Angelina ngena makeni.
1: Ah na ngena makeni mamana a swoswi ava vananyana lava hinga na vona va hi poyila. A munhu a ngokala a nga yi tivi nyimba n'winyi wa yona hileswaku mun'wani a yekela ni papayi wa yena n'wana wa mutsongo a ya rhandza munhu wa mukulu. Loko se a rhandzi mufana a rhandza wa mukulu a loloya a nga mika nyimba ta mutirhi. A para ko ya kobisa baba swi ta dhara. Se swi ayantu aku anwa nyimba nga mutivi ko nyimba nyimba a mutwa mwana o chala ka kobisa papa wa ye khani mamba.
0: Baba mama na jene le tlangelile. Mari tu yang kwa kango pfulawa. Bye bye.
1: Khani mamba.
0: Itamsi samu yik seti yamkela licunga 8700513033 00513033. Inhlelo nga itisaka kuva icungela. Oi, oi, mwen kise di kari tkonga, rishile bulana man kusikala kweni?
2: Kusheni, mama.
0: Abusheni, ritula man lili?
2: Ili tora mama na shiluwa na bari mwishika brahi.
0: Ishona mama na shiluwa na ngena makeni?
2: Ah, bakale ni tolo hii chukili. Eke getsi kikungena, kusi tolo de lili mwishika brahi kwa chuchu. Ah, bawulo lawa makelo atsuka ka tshutsha, abulavule ntiti. Awumana wa idiva, umana nga idivi, ku awumana. Ngoba awumva umana vatira imali muthi. Ngoba ikhele nomuntu umwe isiko. Wathala no vanhu vambiri vanharu umbe ninyama avo ye yentise ku yini mawa. Akarali. Kwa fukana loko ili ati kuroro hii divani ili tinharu timbiri ata kuyamani kwa ngayi telangani umwe chukule rura ringu. Kwa juku shutiwa muna wa shutiwa so nyimba le yama nyana. Kwa lokali suru mungesha uu. Eee mama, minani vula vulaka. Uu, osa uwa yekela nuwa nuna. Nangase kwa nchele Na tutse aene, kanze nao. Awanu naunga ikeri na ye kuwa amu nomurara. Amu nomurara, chela kulo.

0: bona ba tshela sho mlia mwana le wa le kamanya ba ntwa sho men ganga ka shiluva o sho ganga na u ganga na u ganga na futhi le shiluva na lwe onja anga ne tshela na yena nga se muka ka ka e a zene vuya koni nga tshela na yena le mpunzu kungena esongu kati lavela sori nga tlala ka mbedo loko kanda va andlalela sori ka kumba va pfuka va yatekela sori liya loko va nga na sori va toteke juri hala kaya a kumle mpunzu nguvo leswaku hi xingobolo loko we honeka ni jale hi ta huma ri ya lave sungukati sungukati ri ya ri lave xichiwana xa xitsongo ngena hi nambutanani hi xa xa segreto teme wa xintiwana xichiwana a nthonisela kala story ku ri a ta hlaya xa ku loyi ni mikuma na li boma nje phazamisanile sweswo a toti xa hi ri rhandzu ra mali papa hi prince va gangakani swidalana ko swidalana swi ni tipenceni phe davulavulani siyalani mamana ntata vanghani
1: hi swona
0: va nghenile a ni biwe nyama ya hurhongo na va yilena Gabriel chao mama
1: hi swona hi tlangelile bye bye ya ku kuma marito ya nkoka ngopfu swinene ka mabulo lawa hi kumanaka ku yakana mhaka leyi yi lavekaka ngopfu swinene ku va hi yakana hi yona swi nga va hanyitiku swa ka vayaki va mindyangu muyingiseti ka riqingho hoyohoyo ri xiyile bulana mani ku sukela kwini
2: muna xirinzi nyambani maxiti a lunkara dawuzwali
1: alotimekile
2: alo lixile u na maxirinzi nyambani maxi byi timekile radio ya wena loko a yi zwali i nga zama ku teketa le ku u zwala mina ndzi boha tin'wina
1: na yena vuhikhwatsi nghena makeni
2: kani mambo mambo a ku khensa va fika hinkwaswo leswi ni swi twaku na swivula hi madoda a ku na xo tlula mpimo a timbilu ta n'wina vamamani timbilu ta vamamani lavo ka lava nga tshamiseka nge tona ti nga ta na ti byekile ku ri kedefer dadi nguvunguvu hina swi siwana hina hi kalaku hi nga swi koti ku kuma a nxaxameto wa ku tala ka hina kuva a nga kona wasati hezirie wo swi koka bya ku ndzeke na mani manyani i ndzima yilebyo i ntiyiso wa zona maxi ku cuka ngo heni ni nhlongi ya munhu lo kala nga yi na nchumu hi xona xivangelo xa hombe hambi hina van'wanyani hi nga nasi lomitini hi tala kundla vana va vanhu wona hi mitirho n'wana a nga kateki n'wana a hlupheka a cuka sena khoma xa khoma xa maxini ya swatimana kona a swi tiva swa ku n'wana loyi a nga talangi ni papayi wa lweyi a nga nela mutini xa epa mhaka leyo a swi tivi swa ku ku ve yi za yi koteka porke a yi za nyamuhla swa ku mula ku i la ku yamba swa ku bya vanhu lava nyamuhla vo hlakana ngopfu vanhu lava nyamuhla maxini kale yiwa hi kona swa ku a vanana va vinyi va fihliwa hi vamani va maxina swa ku n'wana ia tata a yeli pambeni hi ku layetela kutani ke ta kala hi swi kota ku ri tshamiseka kutani ke hambi va lava kale va swoko swa ku va tsele vana va fihlela vatswali vabye va nga ta chuseka ku chusa vana lava yi va kuma ku va kuma vatswali vabye ka siku ri la ku ve kona gonseli leyi ve kona la ku hanyeni tikanyima kwalaho mamo loko ndzi nga swi koti ku nghena a mina vanghana va ri dongokheleni hi mina xirindzi nyamukha ndzi kona kodi mundzi rungula mundzilange ya lisimu khani mama
1: hi swona hi tlangelile bye bye le ka 2 hours xi tlhatekela 49 minutes timinete ta hina ta ku va hi kumana ka ndhawu leyi kumbe nkarhi wa hina wa ku va hi kumana ka mabulo lawa ya hi ku fika makumu kambe ha ni timinete leti hi nga londzovotaka tona 0870 5033 muyingiseti ka liqingho hoyohoyo ri xile bula na mani
3: avuxeni mamana gilori ni manyantomu
1: avuxeni muyingiseti livi i rito la mani leli kusukela kwini
3: hayeli i rito la Lok Francisco Mondlane Gahala kutaliwa bara lolitombo a Zongwene kambe swoswi ni lo mukamaputso a distribu yala ni a Bohari
1: hi swona balopxi u nga swi kota ku nghena makeni
3: khani mambo mamana ntombi a makeni nghena kona

0: mulia na go rantsa go linga ibeleliwe ba kokwana le ka radio le kona go le tsela maja ka mkanga o moya a pushela ni tla go bomile a ye ka mkanga o moya a pushela ile se se bona go so se mama na bela dine ya ndio e a madalina e yeli a mwana a diwe mama lomo amma ga kona a ndi ndi ndi tshwani ku makhwari
1: ya kukuma
0: eh amaga le mama ni bela mina ambi ikhali a ili kona ku kulini ka hina ha isa susi toki a khali a kulini xihunda xa xikulu xingali ko a mindyangwini eh a yesabu ba ikili wa saka a nyimba lomo a yi kumaka kona swa tala wa yi tiva mun'wanyani swa endlela vhela a nga yi tivi hi kona ka ku yini hi kona ka ku loko hi cuvuka a wu tumile se ni hi li hanyaka swoswi ni hambanile le ni nga ta alokhaya hi vuse swoswi leswi se swi nga tala leswo swa ku ku tala ka hina majozo ku tala ka hina tintumbi hi chata loko mabarakini aya ali na nkama kumbe ni hikuma a yini a ku layiwa a makaya manje nkamani loriya a swi karhata kurikeni nsati wa mina ni sungule ku veneni ni tivana na yena se na va ni tiva kaya ka yena a nga leswa swoswi a swi karhata kuveneni u ni murarani wa nsati mamana bela mina ya ntumbu khali u nghena na yena a kaya ka wena muheke na va nga se na ku tiva a kaya ka vatswali va yena a swi karhata hindzawu purisu hi leswi swi kumekaku swoswi a tinyimba ti tala hina lomu makaya hi hlayisela a swivanani swa ku kala swi nga ri na vabava hi timhaka leti a wu ngheleti preke a vana va swoswi nyamuntlha u ta mi kuma na Joao Matsona mundzuku u ta mi kuma na mali u ta mi kuma na mina Mondlana Mundzwani a le ka nyantu se maximaka kunene kona a loko i nghena yo nyimba yo leyi wa ha yi tiva ku yi kontrolara swa ku nyamuntlha ni yi kumika mani nyimba ni wo magwala la hi phuzetelaka a yi nge yi tivi purisi nyamuntlha mboda ya komba ka Matsolo ku nyimba ya ka Mondlana se a loko ku ya ka kasi ka nkarhi ku ve mina a ya ku velekeni swi karhata hikusa a n'wana ala kuma lava kombiwa ka Matsolo ku yala ka Mondlana a gama ya ya kuma a xigere gama hiku a i bada a nga na lona n'wana ku ha yi bada i ku kala ku tihlayisa kesa a nawu wa swoswi a ya ha swi koti ku la a khale a ku ni ntumbeleko swi hambi a va ni kova a mavito ya va makhumbini ya va makhwati ya va ma humelele hi kona ka hina ma humelele hi timhaka to ta n'wini maji eke akuni fihlakali nga li kona khali wa xihunda loko nga tire ku sa anawo a u tira mama na belarbi se so swi a wa tire a khali a swi li kona maji loko va ku rhuma a u ya u ya komba kaya ka munhu leyi u nga hi kuma ka yenyimba maji so swi a swa ha tire ni vulavula ni ta ni malani wa mana nyandi u ta kumana hi nkarhi wun'wanyana
1: hi swona hi tlangelile bye bye
0: kani mama
1: Ileka 2:54 shi lonzo botati meneti ta ogamesa mo ingsetwa ku rantsaka ka mabulula wa nga masikune nkarhi wa 2:00 mo ingsetika le tsonga hoyo hoyo ri shile bolana man ku skela kweni
2: au shi
1: ar sheni ri tula man le ku skela kweni
2: sibeti zwena tsai
1: bon tsia komala ku vonga tla ku shinya na ritu mo ingsetu ku vaita kuma na khwatsi
2: sibeti zwena tsai bo wantunjani
1: iso nonga skota ngena makeni
2: a amaga le tsine tsakatoni na le sentse le manje le raso ne maga yo ya ku hisi ku poda ikani ko tswani a ba ikontrolera ngani nda ke manje ke akhale a ikontrolera ku ke ku a ku ngara ku difamba ni wanu a so ba ni wanu na mu tsinda tsitsi swa langa ni ndi manje tsho shinanga

0: النعم.
1: Walikuwa na mfukeni mwingi seti. Alikuwa na mfukeni mwingi seti kambe ina kutsemba swa kwa si maritu ya nkoka ngopfu swinene. Ile ka 2:56 minutos. Kuna mwana mwingi seti ka lecunga hoyo hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini?
2: Phili dropela mchenchayo.
1: Nga swikota ngena makeni.
2: Lala andranza kusate kurangan kare wani nga tsuka I soli san vano kuren ki soli li vale kuni makal li ako vitiwa vale genya li ako ya kambelo shangati kula kutiwa shoku ngana lwe ingave waye na manyani kumba waye ingare manyani afumo au nimelele sa kwa ngwana anga hanya nga lina bawa ute kumasa kwa hilo wa kumbuti wa luya luka ya sinya sempre wata kuya ye entao lishina kata hukume ye na muna wala niti yesu ya ko ikuwa lesho nga lana kala etama nwa naro hangu nyo wa ye na wa mtiwa kune luye wa kumana kabarake hapo zini senjeka leswi nga endleka kasi hi tlhelo a na vambirhi loyi a nga swi khoma ngopfu ni loyi a nga xisiwana a siku leli i nghenaka hi lowu wa li tiva swa ku nyimba leyi ya manyana a miri wa munhu wa mangala swa ku ya mutlhaku ni nchumu xa xitirangi entao a nchumu xo xa xitirangi lexiyani i xikombiso leswaku swo karhi swi endlekile então entreni ka tijonso leti ti endlaka ta ku angave ya mani tata maehleketo na yena swa ku a nyimba leyi ya mani kambe hi ku kalanga mutivi hi ku va ku mani va nga kumana kona a ta ya mutshika luya a ku mi vekisa a vekisa mun'we ka lava vambirhi ka lowa xisiwana ni ka lowa wa ka nga swi khoma a ya ka lowa nga swi khoma aya ka petiwa swa ku yae manje ni ntiyiso a n'winyi wa mutiva a ku na lava tolo a tintombi ta tolo ni tintombi ta nyamuntlha hi a miri wa munhu i miri wa munhu ni va hina vavanuna a loko swi endlekile swi tiva swa ku a miri wa wa nyamuntlha u ni hi ku ve ni nga pasana na manyana ku ve ni nchumu xa ku xa xitiranyo entao swi endlekile seni nga swi veka mumahela lawa wa mutiva n'winyi wa nyimba a swi kona ku a nga mutivi khani mambu
1: hi swona ki bye bye hi le ka 2:59 minutos mwingi seti wa ku rhandzeka hoyohoyo li xilebula na mani kusukela kwini
3: ngaleswiorinkondzexumbutsuka mabunganin
1: Ishona mama na shiteri ngena makeni.
3: Ena leso satwa kala. Na Jesu mai wango pungo ku ina moro le tenga kona soso ta ku na morara. Te a wantsati a randza majama nharo mune anga ku tivisa ku yanga ta mutiela ku amuteka hiwe. Ku hamba ringetela ku hinkwavo ana morara navo anyikela mashangu kwavo. Nalo na jaha li randza vambirhi vanharhu a la ku famba a ringetela swa ku lweyi ni nga ta mi kumana a ya ntwisa mbilu ya mina hi wihi na ku we hinkwavo a nyikela masangu ka vona se swi endla wansati a xi rhanyimba nga yi tivi hi mhaka ya ku a namorara ni majama nharhu mune hi nkama wa wun'we Sama futhi a va swi tivi ku a ku famba masangu na u nga lava ku xurha nyimba swi nga hi swa ku yini swo leswaku sweswi ku nga ni xilungu a loko u huma a wu xatini u huma masikwini a wu ngheni ka wanuna loko u nga lava ku xurha nyimba ku xurha nyimba hi loko u huma masikwini basa u huma masikwini

0: Nhlangano wa Nuna Front i nyimba loko u nghena xa ku sukuvikela loko u tsala futhi nga va loko u nga tsali maxe a va swi tivi swa ku loko u ya ka wanuna na u nga lava xurha nyimba u ya hi mpimo muni loko se u suka a masikwini se va nghena masikwini va nghena masikwini a huma masikwini a tlangana ni mfana loyi a mu xinjisa leswaku wena ha na murana xikan'we na wona wa tota ku u na murana se swi endla a xurha nyimba ya ku kala a nga yi tivi a hi le a swisa swoswi a xikhale van'wani a va maha swa ku rhandzana a ku liya u nghena masangu ni wanuna wa ku kala a nge xi ku cata maxi a swi nga tali a swi tala ngopfu ku wanuna wansati a tikhoma a chava wanuna leswaku a nga tshuka ni phazamisa na yena wanuna loko a tivekise leswaku nsati wa mani la ku mi teka a fambela kule na yena ra ku va wonana a swi karhata hi ku xaka va chaku va nga tshuka va phazamisana maxi swoswi a vansati va vanhanyani na vona wo gangisa vavanuna ha voxe na wanuna a nga mu tshuka a nga kwati swa ku a nga maha wansati kambe yena a tsala wona wanuna ku ni a ndzi ringana pronto swi maheka swoleswo a tsala n'wana loko o za vo yala masiku kumba jaha mambirhi manharhu ma yala u ta hanya ni n'wana wa ku kala a nga na mava mina swi ni endlekelile matulo a xingumandzeni xa mina a ni jaha leli ka ku li nghena mava hinkwavo vavanuna lava va nga famba ka vona hinkwavo va yalile o tshama hansi a yindla nyimba a veleka ni swoswi se janje la malembe manharhu mazanga na mava hikola ka ku tatela swi endla hi ku tatela a nga swi tivi swa ku leswi ni humaka masikwini nompodini ya ka wanuna mazi loko ya ka wanuna sempre i nyimba hi ku saka loko a nyimba hi na vasati hi tixurha tinyimba loko hi huma masikwini se a leswi endlaku hi swoleswo ku tatela nakulu laha ku ni ku namorara ka ku famba masangu a mu namorari ntsena enko
1: hi swona hi tlangelile bye bye
0: bye rungula kaya loko u chayisa mama
1: hinkomu va ta khensa
0: hlayiseka
1: hi swona muyingisi ta ku rhandzeka siyele ka 3 hours xi tlhetekela 3 minutes xi nkarhi wa ku va kunene hi mintanyana katsongo mari kasi ku nga ri khale hi ta vuya ni xikolyano xitokamu xi lava ku gemeta ndzima leyi hi bulaka ha yona leni hi ta amukela muyingiseti wa ku gamesa ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
2: na Fabian Mokutu Mundaveni.
1: Hi swona nghena makeni.
2: Ina mama, ni kona swa ku wansati a nga yi tisa ku nyimba ya mani. Wa yi tiva loko swa ku a yi tisa kwini. Ku vula ka mama na hali ku humaka wansati a teka nyimba loko hali ku huma sikwini. Ene loko a tlhangana ni wanuna, wa swi tiva leswaku a nyimba leyi ya mani ku teki loko a humi masikwini wa ni a rhangaka wa swi tiva swa ku hi yena loyi a nga nyimbiki hambi u ngo rhandzela ni mindzindzi wa vanhu hi kuma njhini loyi a nga rhanga hi yelweyo a ku na ku kule teka switama u tlhela hansi u teka timbangwini u tlhela henhla gama ta kumeka a timbangu a switama swi le henhla a swi kona leswi ya vamamani va nga yi kanganyisi va nga yi tumbeleli va yi tiva ndzini ya i mavonelo ya mina mamani nga ri na wona ku ve a ku a swi tiva leswaku e ntiyiso hi yihi ya kona swa ku ya un'wanyana wa yi kuma nyimba ku ti laya nyoka ni ncini mari xi swin'wanyana yi nghena nyimba a nga swi twanga mai mhaka yi laka a wa huma masikwini wanuna loyi a rhangaka na yena yelwa nga nyimbi natsango tivaleu loyi a nga rhanga yelweyo ani mambo
1: hi swona hi tlangelile bye bye muyingiseti ke hi maendlela lawa hi gemeta musi ka mabulo lawa hi teke na wona ha mixulo ku nga ri khale hi ta tlhela hi pfula tintsunga ku va hi ta kuma xikolya no xitokamu xikambe swoswi hi ta mintanyana katsongo mari hi kuma vunanga

0: avelori na nyati loko ku xita famba a xita vuya vunanga le dzikombeloke kunene mu yingiseti wa hina leno 87005133 kuna mwana mu yingiseti ka licunga hoyo hoyo mu yingiseti ri xile bolana mani
1: ubona seri nkonzo sembuje kwa mabungane
0: mama na xitero lava ku yingisa mani nkarhi lowu
1: ma bermuda
0: bermuda hi swona ya ka mani
1: Nunca se coloca uma pouso. Né, rungula mamãe Helena.
0: Rungula babá. Tantle, eu fiquei sama bermuda.
1: Papá?
0: Zingo comissa, chinene, tantle, eu fiquei sama bermuda. Angaza e baleca.
1: Ah, lelunga dalo kumana, lelunga bermuda.
0: Awe kumanga kwati, le komisa lava va kongomisa laka vunanga kasi tantle, veka ma bermuda, angaza e baleca.
1: I don't
0: come on what you mean. If what is a shock of an anger, do you put and go commissa? Cassita, I baleka.
1: Ah, no, no, about you, novella, about the little novel. Never, Yaman, Avanyaman, Avatangan, too, Baber Nestumozi. Now, my money, my mother, and Jayka, other Tangan Savatagaza. Nem quando lavam tuaco, ava na varungula, lavam varanza, co, e chega a buscar uma cara. Tchau.
0: And mambo, bye bye. 3:51. Nga kote kakuba yam kela mwana mwingiseti. Oyo oyo, bula na mwana mwingiseti rishile.
2: Kana shirinza ngembani umwini.
0: Etshona baba shirinza, vula lwe la ku yingisa ku yana yena hinkari lo.
2: Azilava alisimu lase ninyembani senu ya muvanyani lukusiwana uhinago umabole mtikweni
0: Aitembisi shunene shaku inga mkoma mbuvanyani kambe ndo inga tembisako uwa inyembani inga tsoka ikuma suwa itu loku avikuwa uzui
2: Ho? Ngwe nyembana e problema muvekini. Masi o wana kuzini mama, senu ka hina nyembani senu. Utsemekile a imuzi, ho lava ba ku gwezezi. Kumela kuva zwakwa sika ka senu ka nyembani ha zwiwili kali senu. Ni janga fona ma mani shiluvani. Tsengela ku tsemeka senu nyembani ka hina hi mukumi.
0: Ishona tsepa ku tinhlari tsitatira.
2: I vulelini vhela hi mukumi ne ku sukela ka ka manje vhara ku tshwe dzingiana mina vhala vho khela vanga fona ku sukela vhayani nada senuka ine nyembana azwi zwali ku itinekile ara dena nyembana
0: hi swona
2: kani mamba
0: inkomo
2: ei kurungula dzingela ka bavhiri nechitumako kwako

0: 4:02 minutes zwi ta yamukela mungana muyingiseti hoyo hoyo muyingiseti ri xile bula na mani
1: awuxeni
0: ri tula mani
1: ikrimil dukumayo kusukela kokamisava epa laha hi kombela mucinca mabela laha mani hikuva leswi hi langa tingoma ta ku hati tona leswi hi xikondle no xi tokama a tingoma ta hina hi leti ti ta ku na ti tiveka va mabermuda va ra felistoy wu va veka hi nkama hipuruka ku na van'wani va yingiseti hi hina va van'we la se ni ta wule ku se hi langa leswi ta ku kala hati hayi tona leti ti lavaka kambe ni vekele toni ti kolana
0: hi swona va khumayeloko hi ku hatilo lama nga hileswaku a hi na tona la kusuka noko a hi nge na ku va hi ku hi ta mi nyika tona ku va a tingoma leto a hi na toho
1: a ni vekele toni ti kolana ni mi rhumelela ka Philip Novela kule na Ernesto Mozinho na Zungeni xikan'we na Lopish Francisco Mondlane kani mambo ntironene hi kombela ku mi tivekisa khwatsikhwatsi tingoma ta yena ta mine i mabermuda loko a ku ni ta mi kuma kwi wa ku tsakisa xitshungu kambe loko mi tilun'wini lami se hi nkama ta kumeka inkomu
0: swona hi tlangele ngopfu swinene ka muyingiseti wa hina kambe hi navela ku basisa leswaku a hi masiku hinkwavo hi nga ta tikumaka tingoma leti lulamile ku na masiku ku nga tshukaka ku hati kona ku na masiku ku ve ti kalaka ti nga hi kona nakona na swa laveka ku va hakunene hi va hi pfa hi cincacinca hikusa vachayi hi nga na vona lomu tikweni va nyingi swi tani loko yo tamisisa ni vola va han'we hi na ku tshemba leswaku hambe ye hina vayingiseti swi nga tshuka swi hi kolwa ka yin'wani minkarhi kambe kensile a ni tsatsiwa n'wina swi na tshema ku va hi twisisana ka mintirho ya hina ya vuhaxi a ku lulamisa ka tingoma a swi vevukanga swi tani swi nga tshuka swi kongi hi yo miyalela kambe matshamela kona Rafael Stoilo anga kombelwa hi Baba Novela hi mulavile hi nga mukumi xitana hi nga na ku tshembisa leswaku hi ta veka yena ku ve alomanga kona a hi ku kumi nakona muhaxi wun'wana na vun'wana a na a nxaxameto wakwe wa tingoma leti a nga na tona kusuhi swi nga mana ka mina u tikuma ka mun'wana u nga tikumi swi nga mana ka mun'wana u nga tikumi ka mina u ta ta tikuma muyingiseti u nga ka lequnga hoyo hoyo ri xile
2: xile
0: ri xile bula na mani
2: vulavula na Phivi ka njhanjhani
0: iba hi swona bakhi va wona va lava ku yingisa mani ka lo nkarhi
2: a ni navela ku yingisa lisimu la Matsumi Livhere Mthukuzi
0: lisimu la mani
2: u Livhere Mthukuzi loko a ku todi
0: hi swona kusa Livhere Mthukuzi loko a ku todi ya kongoma ka mani
2: mle ndi kongomisa eka vana tiko hinkwavo lava kumekaka na vakhengelisiwa etikweni la Afrika-Dzonga ni ka vayingiseki hinkwavo lava va hlengeleke ta nongonoko lo hundzuleke
0: bye bye.

0: pirata yoriginal u nga rhendzelekela u nga mukhomi 4:35 minuti muyingiseti ka liqingho hi hoyo ri xile hi bula na mani
1: axi ni vulavula na mabaja kumbe jisato mugarama hobe bowane
0: hi swona ba josefa u lava ku yingisa mani hi nkarhi lowu
1: ni lava u baka loko a ku ni chemulile
0: hi swona hi khensila kongoma ka mani
1: va ku sungula hi vona yi amukela Andreza Ndamele kuma hikunisati wa yena na Pfurumela Dama na Jeremia Zukula na Martinya na Uras Mpopo na David Dika Matlungulu na Mama Nwamyenge na Karolina Langa na Mafuyeka na Tomakwako Masaka Ou na Bakete Salmam
0: hi swona hi khensile ngopfu swinene hina mun'wana muyingiseti ka liqonga na tshemba leswaku hi ta va hi mu yamukela ka siku vana yena va ta vula a vunanga lebyi va navelaka ku yingisa byona ya tshemba ka nkarhi lowu a nga si na lulama muyingiseti lweyi a nga navela ku hi qongela ka siku va na yena vo a ta kheta vunanga hi le ka nkarhi wa xikolya no xitoka muxitanu ke muyingiseti wa ku rhandzeka kari londzo vota 30 minutes ta ugamesa kungari khale itava hakunene hi valelisa ka le mintiro ya vhash muyingiseti hoyo hoyo rishile bula na mani
2: rishile vukuthenda mama na nyandlumbo hi lokhu Francisco Mondal njala kutalwa bara do lipomba zongwe
0: hi swona nga swikota ngana makeni
2: ndzi kombela pastor Azariel loko a vulavula hi moya wa lira na hi ku sungulani ni kongomisa ka wena kola ni u nga hi yamukela kusukela ka loko u ta u nghenile mitekeni ku hi mazerora ni ku ya fika ka nkama wa swihuxi
0: hi swona
2: ni rungula va ka Montlani hinkwavo hi vito la Paul Francisco Mondlani ni rungula a mutshweli wa ndzilo yena Maria Albert Novela ndzi ta nghena ka tixaka hinkwato va rungula varhandzi va radio va va Elias Andres Dandamele ni ku yena papa Kremil Dukuma ya koka misava Ibrahim Shirinza hati ni ku yena Arlindo Mathe mama misteri nwankondo mamana muzinyo makwakwa kole ampande mujekeni ni ku baba Jacobe kola a wazizinyo kola amahubu ni ku hinkwavo lava va ni twaku na Jean Matolo na Murungula kusukela ka swoswi khani mambo vamamani hinkwavo va yingiseti va radio na Varungula hinkwavo
0: khani mambo hi tlangeli ngopfu
2: ni khosa ni xikoxa ni xa mundu vovun'wa munyingi kola bowani hi hanga ni ba khani mambo
0: khani mambo.

0: Ina 4 horas jitlhetekela 47 minutes jo moeng seto wa korantse ka hefika magamo ka mintiro ya wa Ashley itameleke nkari wa me ano wait lo wa ve nongono ka xikolo va ve nongono ko xikolo no xitoka mu xitamu kela moeng seti wa ku gamesa uri xile moeng seto wa yo e bula na mani
1: awu xe lo na Jean David Muhala district ya Murombene
0: Tshona baba muhali unga hi kwantisa ngopfu swinene unga khetha vona nga byona
1: vela. A ndzi kombela lesimu ya Justine Ubaka loko ta kuni ulombe.
0: Hi swona.
1: Hi ya ka woke vangana va Radio Ernest Mozini. Woke vangana va Radio ndzi hlawule munhu na vana ku chacha.
0: Nkomo bye bye.
1: Bonge.
0: Xitano ke mayi kisa twa ku rhandza ka hi vula leswaku hi fika makomo ka mintirho ya vaxile hi tamaleke nkarhi wa meyana wa IT xiyimo xa Dzonga ka tiko kasike. David Muhali yena a tekela na kuvatata hi pfalela aka nongono ko xikolo na xitoka mu Justin Ubaka loko akukuna vulombe
2: Get free music on mdundo.com

Inkomo sinene Faustino Sidumo kuva uskutile kuva ukombisa mahungu ya mixo ka siku ra namuntlha santo 7 ka n'weti ya Khotavuxika i junior 2026 na swilixitano mindziseto ku rhandzeka ku vezela ku va hi kota ku va hi longola ka swin'we ka mixo namuntlha tiva leswaku hi nkarhi wa 5:00 xi ta va hi kuma ni tirungulela vanga hi ta fambisa hi swoswo phakopela ka 6:00 xi nkarhi lowu hi nga ta va ka hi kuma sonto yinene a ta va hi nkarhi wa 7:00 xi nga ta kuma ka matimu ya siku 7:00 ta vuyimbeleli ndzhaku yi ta nghena ka vunanga na hi kongoma kusweswinene na 9:00 hi nkarhi wa 9:00 xi ta va hi kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputsu hi 9:05 kuma switiviso 9:10 a ta va nongoloko wa vatsongwana edyondzeni hi 10:00 u ta va u hlawulela vunanga bya ku tsakisaka tihlo ra vona a ta va nkarhi wa 11:00 11:30 a ta va vunanga bya Mosambiki 12:00 hi kuma mahungu ya dina hi ku landza hi ta va hi kuma switiviso swa ku hambanahambana hi ta va hi kuma switiviso makombo ndzhaku hi kuma a vunanga a hi nga ta siya ndzhaku letela naka ni vuxavisi hi vula ta mintengo hi 12:30 xi ta va hi kuma journal da tardi interesano na antena nacional 13:00 xi kuma a hi hanyi ndzhaku hi ta va hi kuma vunanga bya Mosambiki hi 14:00 xi kuma mahungu ya nhlekani 14:05 xitiviso 14:10 vunanga bya ku hambanahambana hi nkarhi wa 14:30 xi nghenaka madyambu ya ta mitlangu kisamiri hi 18:00 xi kuma nhlawutelo wa marungula 18:20 vunanga bya ku hambanahambana kasi hi 19:00 xi kuma matimu ya siku 19:05 xitiviso 19:10 xi kombisa tilinaka ni mintengo a ta va hi nkarhi wa 19:30 hi nga ta kumaka journal da 9 interesano na antena nacional hi ta fambisa xoxo hi phokopela kongoma kusweswinene na 20:00 hi nkarhi wa radio drama sekeleka a ta va hi nkarhi wa 20:30 hi nkarhi hi nga ta kumaka nongoloko minye historia a ta va hi 21:00 xi nga ta kumaka mahungu ya vusiku hi ku landza hi ta va hi 21:10 xi pfula tinkunga ku va u hlawulela vunanga bya ku tsakisaka 23:00 xi ta va hi kuma a mahungu ya vusiku ku phinda 23:05 hi ta va kombisa ta matirhelo yenaka siku ra mundzuku ma 90 a ta va nkarhi hi nga ta hlanganisaka michini na antena nacional ku va hi kuma notiario ndzhaku hi ta kuma ino nacional va hi pfala xitichi xa hina xa vuhaxi rito ri lumba David Ntimana lweyi mixo wa namuntlha a nga ta ku pangalataka ku ya fika ku swihi swinene na 10:00.

Oyo oyo mwinseti wakuranzeka ka nitirungula lavanga na muntla santo la inavela kakuwa eko kumbisa atinyanza itulamseketa swipepana talava kunene vasikote kuwa matsala vava varumela ka mintirho ya Radio Mozambique kuwa ikota kuwa iswihaxa na wena nga swikota kuwa loko u navela kuwa rungula maxaka ni vanghano u yendzela a mintirho ya Radio Mozambique Msuru Provincial de Maputo u kota kuwa u xava swiphephana leswi swa ku rungula swona a maxaka ni vanghano u nga swikota kuwa nakona u yendzela ka tindhawu tin'wana hi ku endlela ka tona la ka mintirho ya Radio Mozambique Msuru Provincial de Maputo u nga lavetela twa yena a roda resistencia ka nhla ya 318 durupeni rika matsolo uva u kuma swiphephana leswi mala dashmit ka xintsena u nga swi lavetela nakona ka tindhawu ti xixametelaka hi ku landza tanihi baraka futuro melhor ra Mateo Jordan Simango a bayo ra ferroviario nakona u nga lavetela swiphephana leswi ka Mateo Jordan Simango a palmeira ni le ka taninga baraka vuvo sicilia bayo ra matibyana baraka kadakwal konkwal ra gabriel francisco sabon xihlaleni xa kanyaka papelaria carlos chambal aololwane baraka armando shop bayo ra matendeni kwarteran 68 Andrade Nyabinda Saf Bar Liberdade Quarteirão 14 Barraca Romunying Bair Doge Abuani swiphephana swa kumeka ka tindhawu leti hinkwato i maladash metika xi ku yela xiphephana xo rhanga hi xi amukeleke xi kumeka ka mavokweni ya hina ka nkarhi lowu i xi sukela mavokweni ya Zaki Titus a latela ku ta rungula Diki Mingani Salmina Mingani loyi i mamana wakwe ale a nga va sindzhaku Victor Fernando Sara ni hinkwa maxaka ya ka Sambo ale a va navelela ku humelela vuton'wini a tlhela a vuya a kwake kona kapa kapa kapa nando wa tsundzuka leswaku one deva ke fanele ku va u ni hakela Diki Mingani apre ra ku xonga a latela u ta rungula Paulo Mbarango David Ntimani Jose Ariel Makuaku Alberto Langa ni hinkwavo va haxi va xichi lexi xa Radio Mozambique ku sale siku rin'wana rin'wana mu yi tivisa to tala leti a hi nga ta ti tiva kambe kwala ka n'wina ya swi kota ku va hi kuma mahungu ni minongoloko hi ku endlaka yona ya xitichi lexi a le hinkwavo vatirhi va Radio Mozambique va navelela mixow nene a le Diki Mingani a tlhela a vuyela ni xiphephana xin'wana a vula leswaku a tlhela u ta rungula kati ya Diki Mingani kasi a le ni nuna wakwe Mandish Mashiriku vana kasenga vatukulu vakwe a le Emilia Mashiriku Davi Mashiriku ale a tlangela ngopfu xikwembu leswi swi endleke swa ku xi mu nyika a ndyangu wa ku fana na lowu wa ku saseka lowu u nga ni ntwanano ni le rhandzu nakona ala a tela u ta rungula BMG ale loyi a tlakuxa mintirho ya maxangulu kumbe ka mahlungulu laha a humelelisaka a ku saseka ka praya leriyana ale i makwavo kusa i n'wana hanu wakwe nakona a rhamba hinkwavo yingiseti va Radio Mozambique leswaku a va endzeli praya ra ku saseka ka mahlungulu ale loko u fikile u ta tivonela wexe kusa ku sasekile swinene

Was vale il Lucas Zandamela, Big Zanda, Joaquim Zandamela. Ali, Niva Padrinho, bom dia. Diki Mingani, Atela Utarungula, Joanesis Bia. Amungazini, Nisatuakwe. Magaya Abela Vista, Nisatuakwe. Alberto Magaya, Wamarakweni, Nisatuakwe. Ali Pedro Singa, Ninjanguakwe. Andrade Nyaka, Nisatuakwe. Ali Stella Mbalangu, Ninjanguakwe. Tembi Shainkomo, Ninja Nguakwe. Mwavecha e Shikudu Mingani. Ali ni nkwa unjangu. Anga msinza ku Shibembelu Babalala Mingani. Ali avanavelela amisho unene. Emahlweni Diki Mingani kuvula leswaku a tela ku ta rungula andyangu wakwe lowu na yena a nga xirho ka wona tlhelo murhangeli wa wona a nga leader. Ali hinkwaswo swirho swa ndyangu lowu a swi na swi losiwa ka mixo wa namuntlha. A tlhela a ku vocês são o motivo da minha caminhada. Sem olhar para trás e não desistir, vos amo todos. A praia que sosseca, te lavo e a diga me engano. Kasi Diki Mingani kankarlo ala tela gota rungula papai Wesleyan. Angankareka yo ranga kuwa isimikiwa amu gangeni wale kama shlungolo. La ateke ku inkarekele ipumbe kenshanisa. Yama zana zana yavanu. Lava bafamba makene kene. Akuva va kota ku va va dzunisa hosi. La ndzhaku se ku tumbulukeke tikereke leto tala, swileswo a yi fanele ku va nkereke leyi i khohliwe na katsongo. Diki Mingani a prayera ku saseka tlhela a ta ni xipepana xin'wana ku hatela ku ta rungula Paulo Mbalangu. A li titwini a rungulwa hi rito a ritwini ra Diki Mingani a prayera ku saseka. A li ku xikuvalakakwe hileswaku a nga ku kumu moyeni. Ale anga swi rindzelanga leswaku siku rin'wana munhu a nga swi kota ku va a tseva a xikarhi ka nhova, kambe Cabral a swi kotile. Lweyi a endleke leswaku ku ta fika namuntlha vatshami va le ka mahlungulo va kota ku va nghena ka mintirho ya Radio Mosambiki ni ku va va rungula maxaka ni vanghana. Ale anga msinza ku Alice Dick Nyaka. Kumwe ni swirho hinkwaswo swa nkereka ya Katolika. Lomu kunene yena a nga nyeleti yikulu leyi i phatimaka. A tlhela ku ya na mahlweni loko va u phatimisa a nhava leyo. Ni ku tlhanganisa a mindyangu ya ku hambanahambana eritweni ra hosi.
ali na kona arungula DVD masinga hosi ya ti hosi kola ka kuva mahungu hinkwawo ya le ka mabuluku ku ya fika ka nyaka hi yena swi kota kuva a mahaxa ka mintirho ya radio Mozambique

na vulaka leswaku anyiku ya munhu a yiviwe na katsongo. Na rungulaka nakona ni nsati wakwe. Amelia, Amelia Shivambo. Lei insati wa DVD Masinga show. Ya mahlweni ku vaipangalatana wena ka mission namuntlha. Ai kumnyana vunanga byizongo ka ntlawa lowu banda ku paluxa loko va kauka amhaka ya michato na nkarhi wu nga se na fika. Tsundzuka leswaku ya le ka n'hweti ya ntsongwana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 6 horas de Moçambique, em Cariuaçu, Tuinenem. E na vela que vamos, se tocar em Zé Cancarlo, o Cota Cuba de Cunguela, K823105751. Akuva ukota kuva uitivisa makungula umalam seka kuva malanza kasikura na muntla santo. Sateka ngweti ya kota fushika anga junya 2026. Mwiki seto rangalo ikungela ka oye oye bulana mani kumana lukwe?
2: Siente tano manuel banta mwenye wanja fela kwa tron 2B.
1: Oye oye.
2: Kona basi tu mungo wena mungja.
1: David intimana lwe. Isso
2: ah não vai dar velho de coane ele se confirma quatro se confirma
1: isso
2: não deixa de dar a pouca cala a curto longo só lá no acolher a curar a pouco que se não me junto dá o caso logo no vuma não vai colar canta da tama
1: isso isso não quer dizer eu não vejo santo nem né como se nem
2: bye bye
1: 6 horas e 2 minutos no início de manhã foguei oi oi bolana mano como anda alguém
3: tá
1: nada vídeo semana José Baquete oi oi José
3: Baquete boa noite
1: ah isso tá
3: se amapunga na moça kuna sunganyana sa wani mera o kana na mwele ku disha ta tikusele ya ko sunkweni ya dzunisa hosi
1: isan
3: ale ko buya ta pushela nga munyingi a hi londzile vikile dzi a hi kumanga nkama ku muyela se loko hi huma hi sunkweni ta mpushela
1: isan
3: ileyo mhaka ya kona tirha ni khwati bada
1: i munavelela santo yinene bye bye 6 horas de 2 minutos, já mais pelo que vá, já mais que ela vai ser tua inaga missão na montra, em caro que vá na ueno xengela, cá mentira e a rádio Moçambique, Rishile, bolona mani, como é que
4: você está?
1: Rishile, é o exército.
4: Meu mambo.
1: Isso.
4: Eu não sei.
1: E ku cinca ka nguva
4: oyeni
1: a swi kantswile xandla lexikulu
4: fanele ku teka tona mi tapi na swi nga yi pfulela
1: i xa
4: makumu ya balama ku ya ta
1: I'm going to go to the house. Isona i can see le i tlhela i pinda ku navela leswaku xandla xikulu swi ku yantswela swo tatana orasi mkopo bye bye i na 6 horas e 4 minutos i nkarhi wa ku va na wena u yi tivisa makungu u ma lulamiseka ku va ma landza ka sonto yin'wana phelaka loko endla leswo ni mun'wana loyi a titwaka ingaku a nge swi koti ku endla xo karhi a va kuceteleka nkarhi wolowo loko a ti sweka hayi kona kasi ni nga swi kota ku va ni pfuka ni titlhantlhanyana ni endla xo karhi kumbe ni nga swi kota ku va ni pfuka ni ya dzunisa ndzhaku ni vuyendla lulamisa a xivava ndzhaku ni vuyendla lulamisa swin'wana na swin'wana hambi hikuva ta lulamisa tikantirho ta wena loko ku ni swi nga swi byalabyananyana swoleswo swa hi tsakisa Rishile i bula na mani hi kuma na rikwini mwingiseti
5: Oshirman David Ntiman.
1: Rishile.
5: Una Arlindo Alberto la Juba jala utwi sister.
1: Isan.
5: Ama ukukhana nyana ei wabinza.
1: inkarhi wa kona lowu a swi hlamarisi
5: ni nga kunga namuntlha yo suka hi laniya hala a belelwana la ka swichambana ya tlhelo ka ka swichambana ya tirhela hala namukha sonta namukha a ni katekanga kahle ni ntirho ni ya khomakhomanyana u tsomaka ma onze dozi ni ta vana ni wona
1: hi swona ntirho mundzuku
5: a ntirho namuntlha swosi ni pfukaka no famba
1: namuntlha ya khomakhomanyana katsongo ntirho mundzuku
5: a ni ya khomakhoma katsongo ko hala a mundzuku ni nge hetia na hayi ni ya tirhela kona ya hetisa ntirho ko hala
1: hi swona
5: ei da wona kheli heta kheli buri
1: iso na iku navelela ntiro wa homba swona
5: kanwa
1: bye bye
5: da
1: ei na sesora ji 6 minutos pela nkarhi wun'wana wa chavisa ndota loko u fika fukuza i tira swipela hi badla a nyuku ni xinyukwana se u ku hayi kona namuntlha phela a ku vanga ntirho ntirho ta va mundzuku ndota yo baleka mundzuka siku a nga ta yi kuma ku va yi ta tirhisa ta khomisana na wena swa se heyi fanele ku va hi xixima ta ma vulavulela hikusa nkarhi wun'wana ya vulavula ku endla swo kasi yo hoxela mun'wana sezi sete i kasi sezora ji 6 minutos i mani a yi kungelaka yi kuma na loko
6: na madala jakoba jisata ngugari a mahubu
1: yi le mahubu ka Josie Stongogar. A Josie Stongogar. So yini ma da Jacob?
6: Swa ya ku beko na mugangeni ku titimelile.
1: Mhm.
6: Yeni na munhu wa ku boka hi mukoswana ma xawu ni sete dia.
1: Swi ku yantsweni.
6: Swi yantswe ma xe. Mpfuke makwatiro ba ma kinena ni xitiki kumbe xi ta tsateka a xitiki.
1: Loko ze swi kota ku mangalela hi ni ku tshemba leswaku u ta hundza.
6: Hi
1: swona.
6: A swo ti nyamuntlha ni ku ntirhweni vhela. Na ku huma tithetha fela.
1: Hi swona ya ku kuma hi ku navela leswaku hi xihatla xikulu mukhuhlwani lowu wangalaka.
6: Kalimambo swa tiseka leswo.
1: Ntirho wa homba.
6: Kalimambo.
1: 6:08:32:31:057:51 enhla yi tirhisaka ka mixona munta santo oyo bula na mani kuma na ri kwini
7: gasamente barda ri barda da li kelevo
1: hi swona hi sabado muhammed
7: presidente papai dete tabititimana
1: hi swo
7: makunga santo namuntlha ku va ni tilogisela ni ta ya kerekeni ni ta khata ni teka mamana matete mandazi para ya kukula tlheli va mabanko kuma ku anga hi kerekeni ha ta boya la kaya ta vana tala kama nsuka ni aka tshalala ni a pfuxela grand xitufadur papa hi timba a pfuka kalani ha no banta tshamala kaya ni wu navelela ntizimeni wa ninki pa kukwala xikomba a xi hi katile swi ku fana hinkwesu mama
1: kensile ku navela mixawombe
7: kan mama
1: 6:08 hi ya mahlweni ku va hi ku navelela mixohombe hi ya mahlweni ku va hi rhamba munyikiseti wa hina ku va hi kungela ka mixo wa santo ya namuntlha ku va hi tiva makungu a ma lulamiseke ku va ma landza ka siku ra namuntlha i vula na mani hi kuma na likweni oyoyo rixile
8: xana na madasi thoka ka Jonas va lava ku xongola ku pfumala mali
1: hi swona ma tshamela swo swi ya ku pfumala ka mati lowo lawa a ma cinci
8: a ma cinci ndi wena tona swa ya xaniseka va timbongolo leswi ni nga sweswi a swi na byali ma
1: a swi na byali ku ndlandi
8: a swi na byali xikoxa swi na byali
1: hi swona makungu ya sonto hi wa ya kona

0: Ερισίλε.
1: No. Μουνα του μέγω στο αμπιόν σου βουλέ, λέλα.
0: Ε.
1: Να να μανιάν.
0: Για, ακού είναι μανιάν.
1: Ε, μανιάν έχω κάθε είναι τη μάν.
0: Νησόν.
1: Ω, σραμή, α, σραμή, σου είναι κακό.
0: Πόγα και μου να ακούσουν είναι την άμα.
1: Α, είσαι, ναι, να κακούλου κολάνο, κατώ, έτσι, όμα, κακό είναι τη μάν.
0: Ναι, τσόμπε, μου
1: Chombe, guazo, e dai o ajuda do Bezile. É a Jiramiscona.
0: Escona, nem carochona, gambe, e com saiu chica.
1: Ah, cuné.
0: Isso, na, é, macunga são de hueco.
1: É, macunga são de mané, cuba. Estamos chegando a primeiro domingo. Já não, e me lá com bravo lá na ué, lá, tá. Buga sem samba. Com paparoque, a mais lá.
0: Isso.
1: Bye-bye.
2: Ina se sora shi 16 minuto shminkseti unga mfukeni yakwezela ibulana mani kuma nalukwini
0: Mwinkseti yakwezela ibulana mani kuma nalukwini
3: Bundia bundia ukana bawitu lakatembe
0: Bawitu katembe katembe hiku ikako
3: Kola ntakatilo zaun zestevel
0: Oh isono
3: Yeah
0: bawitu mawa kumungani subomba sana so
3: Akubilela kukulu Bomba ashupeko kikosho damagezi
0: Casa Branca ou Queen, que usa uma Casa Branca corna aí. Manhinha, qual Casa Branca ou Logamazor?
3: Ah, dá uma catembe.
0: Oh, isso, ele se enlega e viu isso aí. Yeah, Casa
3: Branca. É, vale Casa Branca lá catembe.
0: Ei, uma Casa Branca, Casa Bonita, ei. Isso não é uma lá a Santo Lenene.
3: Tá bom.
0: Bye-bye.
2: 6 horas e 18 minutos, um gajo conta com a Kungela 8231-05751. E na Irinzela, o Enaco vai contar com a Bulana, o Enaco Santa na Monta. Oi, oi, oi, Bulana, mano, e Kuma na Lucuin.
4: É o Shen, papai.
0: Richile.
4: Ela na Alice, a Shinonanquila.
0: Oh, mamãe Alice, a Shinonanquila.
4: Ah, não vai com o Zuleira, papai.
0: Uhum.
4: Aí, vou ganhar o casata.
0: Isso.
4: Ah, mas quando a sota com a mangonha, eu me malo o canela na oen. O canela garado malado.
0: Isso.
4: Mas ah, ficou nem coisa, como o cota de mulher lá cá. Minha mãe.
0: Isso não é com a vela santo nele.
4: Tá bom.
0: Bye-bye.
2: E nessas horas de 19 minutos, Kungelika
0: 8231-05751.
2: Kambi nukutembali shakata sinzisa kwa itiva ama kungula ama lukeke kwa malanza kasonda na mwotla. Rishi,
0: inamanu ikumana lukuni?
5: Aushin.
0: Rishi, inamanu ikumana lukuni?
5: Na simiao makama matolasi.
0: Simiao makama matolasi, kwa hini matolasi?
5: Matolasi, ni mwanangu kurumile, ni siminanga matolu lantirenda.
0: Ni
5: baza ati kutasika nkamalu.
0: Isan.
5: Antes na kuma marungula ya kubia.
0: Isha kenseka.
5: Mbena Andrea Gabriel Mashava Jad hasili para unchincha.
0: Isan.
5: ndawu leswi ni lava khoma ndlela ku ya kaya makungu ya sonta ni namuntlha ku humula so leswi ni nga tirhisa swona swona swa ku ni nga jikajika ni famba ni pfuxela vanghana lava nga ta swi kota no na va ta ni tlela a ni mambo ni ku dira nikwati lano radi ni ku vanyi va matolo se hinkwenu sakani tlanga nikwati sonto leyi a ni mambo
0: Hey ku navela leswaku u ya humula khwatsa so.
5: And mom, come
0: on. Yeah. Na sizora xi 21 minuto xi kari. Yamukela amunxeti ka mishu wa santo. Oi oi ina man kuma no lkwe.
6: Welshen go pinti man.
0: Oi oi a primera dama.
6: Ni so jana don da check.
0: Mhm.
6: Ah, e polvo ka anta ma xa
0: isso. Isso.
6: Ndango no kai rulile anti anti wona ko lantiro.
0: Nai no sister.
6: Kalma kalma.
0: Mm.
6: Ama kungu aku na mambanya ba pai ola ko itoka zana. Ya zini pai ho.
0: Isso.
6: E kensa ma timba ma sala wa ma timba langa ini ka wona ke ke sa ni ko mala mambanya.
0: Mhm.
6: Ata yo lonjo ta ka ni te ri ni ka pole na ka mi ho ba i zange na ka in fas.
0: Isso.
6: Ndi ti ka ya ke.
0: Mm.
6: Ndiya vuya kuti tsamana ninjangu ola ngamu vatukulo ka ikushela ku munhu ma programa ma tema lanta ka tenge ta tsama ka le mali ndi.
0: Ntiso.
6: Ndiya kinga na son.
0: Eso ne kensile kuna vela santu nene makungu maluke ke ama fambi kwatsa so.
6: Ani mam para mam papa lawa ne kaisega lo kuma ka wanta ma ku sai.
0: Nkomo. Ina sesora je 22 minutos e kare yamkala mwingseti wa yena oyo oyo ibulana mani kuma na lkwini
7: wayangula Gabriel mfundisi manjoko hlana
0: isha
7: lana azona verde kasi makula nga na unyamuntla ya kuya kirekini na zinisa hosi yotika nini ndayati livinjaho
0: Isho.
7: Namuntha ni lulamisa lunch. Mhm. Ra unyika swivana swa nkereka. Isikhethe ku laka siku la swona la ya un a juni. Ra ndzi tsangela ku kuma xixi katekisi.
0: Isho.
7: A swi ma kwini wa xikula.
0: Mhm.
7: Ku la ndzi ya a ri dinga hosi. Kan mambo Na wena tira kwasi xikoma xikupuni.
0: I can see le makungu umaluka umalukeke ku malandza mafambe kwasi.
7: And mom.
0: Bye bye. Sizora xi 23 minutos. Muito sete unga mfukeni ko zele bula na mani kuma nolukuni.
8: Mana David ntuma.
0: Mhm.
8: Bisile mana.
0: Oh shit.
8: Mam.
0: Misha. Una
8: fero mara zinde de drive.
0: Ele drive ele.
8: É drive ele, mas as coisas aí, nós já sou olhei o que as coisas aí tinham.
0: Isso.
8: Ah, e nas coisas não vai, só vai ter a mais jovem, mas nós somos. Vai, se você meter. Mas já, nem sei se eu vou conseguir. Ah, tô vai, só vai ter a mais jovem, só vai ter a mais
0: jovem.
8: Isso. Não é, eu vou pro Lulu. Nunca vou entender como. Oh, nunca vou ir, não sei.
0: Isivonile leswaku a ikhona wa sindzisa Fairo Mara kambe a nga swi koti ku vangela.
8: Ah, ni tsandzekile tolo mani.
0: Hi lavetela tindlela ta ku va hi tsindzeka ka usene zimpedi kuma swa ku nada.
8: Awena. Ndzi kuma ta vode va te no ta swifuta swa ku tlakula makaxa ximati. Kwezi mati se ni tolovile ku tlakula ntinyala ana ana swifuta.
0: Hi swona.
8: Ndzi ku rhulile hosi hi khayisile.
0: Mhm.
8: Nunca gana ngati ho ka zimpeto mukule ta sagara ta kungena ma zintave ke na makoro wa singona bedroom ra kona ta chance
0: iso
8: ku kombela ku mo lungisa la 84 hey a lenya lengwe sa xali
0: iso ne ta zama so leso a tin tlhari ti karti lamsela matsamela
8: a siente ga siente ke no kutlangela a consejo municipal se ku ninga ku consejo municipal nya ndaye yo a silo se yangena ndzeni ka cementer Ni tsaya ka leswi kwembu ku vagami va ta susa va kukulile ku basile ku xongile.
0: Isolo.
8: Ya hi navela leswaku ku nga loko kukula ka va susa lo sikulo liyese va tlhela va hamba va ta susa hi ta ya chela hi hambi va nga fambi va hi tekela hi ta ya chela va famba va takula kwale hi ta ku ni se hi tolovelile ku rhwala. Se honeni masizi ku rhwala swijomba swa nsiri.
0: I saw Namakungo, Navela Malanza, Santa Namuke.
8: Amakungo Navela Malanza, the son of 51, who could take a tailor like Tennis at the Cantum, but never came by Mabuzin. I'm not going to go. He saw. I'm not
0: going
8: to go. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go.
0: Ke nsile kuna vela na misho wa ombe.
8: Mina mbo mishelo na na wosha ye kuna na kutana ya katikiri. Ano ya ilu nchungwa nyana kusa. Ahalu wa ilu nyalimo chao.
0: Bye bye. Ina se zora je 26 minutos. Nga shkota kuwa ikungela. Mingseti, nga mfuke ni kwa sale pula na maani. Uy kumala lukwin?
9: Norberto Manzati. Abarde jima wota kama jitsena.
0: Kama jitsena kosh.
9: Hmm.
0: Isso na makungu ya sonte na muntla yiwa ya kona
9: na muntla isonte ikulu shinene sonte ya fest ya shilalelo kutani loko hini uya suntweni ndasuka ni ya Patrice Lumumba ni tlangano va ni va primo akubekisa ta va primo kutani loko ni uya Tau ya usikuinda vili mkama zote Oma zanofi Tani sondi itawa helili Enmame kensile tatuna ntimani Saka rata mgena la
0: Isona kuna vila sondi inene
9: Kuza kuu mani mkukwane kutegetela
0: Bye bye
9: Kani mambu tila kwaze
0: Enko Inasizwa reshi 27 minutos Inkarwa wena kuwa ungena Uva uitivisa makungu, umalamseke, kuma malamza ka sonde na mungla. Oye, oye, bulana mani yiku manu lukwini.
10: Na ushe, nisibuga.
0: Rishile.
10: Uwe, nisibuga.
0: Mwana, bea, yesh.
10: Entuma, mwana fagacha.
0: Mwana fagacha, nilisha kumula mwana kumututu mwana kumule kufambini.
10: Ea, kwa etu olu na shira, misha nko madisha banana.
0: In short,
10: so in the
0: econ and going.
10: Ah, then I could have a door, could have been a man could be.
0: In short,
10: no one should wear some room, but no moon trick and so in Copal Mary.
0: If only look on me and Zelapel.
10: Hey, I'm a body to my sucker hat.
0: Hey, shut on the mania.
10: Hey, my gent has a man there.
0: Hm,
10: in antiman.
0: Hey son, this is Amakungu. Why are you going to Malanza? Ah,
10: this is to Olanya Meluku. They are going to Nkao.
0: You saw?
10: Eh.
0: I can see the Imanavella something in it.
10: Can Mamma do want to run in it?
0: Hey, bye bye.
10: Bye.
0: Ina sizo reshi 28 minutu shi Nyemashonu kwa yamkela a 27 wa yina kamishona muntla Oye oye 27, ibula na man oye kuma na lukwe
11: Ibula na Hasani aimpapudi
0: Hasani aimpapudi kana maasha
11: Kana maasha kola kaka bundi Langwenya ya kuheta wa tongwani la shapa aimpapudi Iri langu upu hibluwe Iku hitema kanya ya buwa
0: Isha
11: I'm a sherman and Ungula Bia, but then in Queen Lumbai.
0: Yes, sir.
11: But the Lungu says, one of our own Kuzar, Regar Gamma Coop, the Egre.
0: Yes, sir.
11: I'm sure so share is a good school.
0: Mm-hmm.
11: Mamma.
0: Let's see, yeah. Could I see new womb?
11: Yay, I'm sure I should be.
0: Is on a bye bye something in it.
11: And mom, you all
0: in com. In a sesoreji 29 minutos. Oi, oi, Munxet. In a money come on all queen. Munxet Mufkin, you can sell a bulana money come on all queen. Shatsonso makuwa ibulana yena kambete ya mkela mwana mchiti. Ata sinzisa yena kuwa kota kuwa angena ama ai chumbu tele shanchumu kama kungula wa malo mseko kuwa malanza kasikura na mwanda. Mwinkiseti oyo oyo ibulana mani kumana lukwini?
11: Ujaka masake ini sivalu mwinkiseti na kastibu nisoka.
0: Oo sivalu mwinkiseti.
11: swali mwingi setane swali wa wena kombo kono wa wena siya feel kusali makweni wa mini swali mwingi setane nga problem na tundela makweni wa mini waka ntumala wani chikumiti
0: hey
11: haa kama sari na kunena
0: iso
11: suona hao mbele sotilu ngesela kukwea igreja mawena ka igreja ima mana mini katia kusani niti ruangwa mavoko I am present here, it is a coyote, it is a second secret.
0: You saw
11: it. It is our best one. You could tweet in the Queen Gelly, you could, in your city, who could.
0: Second secret.
11: And Mamma Swan. You
0: could never listen to any Macungulangana or Malan's quads. Ungapazam and a song.
11: Malanza to find a Malanza Swan.
0: Ungapazam, Gusakaya, Fanakujiwa. At that way to Angafanel, Ashansaka in Lala. Na luko
11: mari de do wa fanga mana la anisinga mufira la padrinho abudeli logo para a igreja men já o pega ele até no boela ni pato ka kala shela
0: isso né quando vela na santo nene
11: calma um beijo vai
0: bye bye. Nasi zora je 30 io minuto je ngaskota kwa yamkala mngsiti anga mfukeni mwana oyo oyo bulana manu ikumana luko
12: Rishile Muhasha.
0: Rishile, na mani kumana lukwenda?
12: Lana ula ula na ba manjani kapochiani.
0: Ui, manjani kapochiani.
12: Iyezi, ako.
0: Koi ni kapochiani?
12: Akapochiani bawa Muhasha. Erishe kakela.
0: Isan.
12: Manje leswi ingani ndihambi ako kufumela leswi ka titimela ntamu manje hayi namugangeni a hi se twa ya ku biha ngon'wina ko sene kwa matsolo muka kona
0: ka matsolo ku rhula ku kona
12: hi bongile ntimani ntirho wunene bava
0: inkomu swinene na hina hi tlangela ku va kampochiyana ku pfuke khwatsi ku nga vangani ku chavisa
12: Kalimambo,
0: mishonena. Isana. Ina sesora si 33 minutos e kungele oi tsanzela leti u navela ku vuti landza ka sikura na munthla. Oyo wa mixe ti bulana mani kuma na lkwini. Hi wai makungwa na wona.
13: Jisile swan.
0: Rishile i Pedro Mulalwini.
13: Hi Pedro Mul.
0: Ee. Kuini zimpeto.
13: Ushile la zimpeto tani leswa nga phla ta ti fire romar na mina leswi ngutlungisela nga mthavani ni le ku rime
0: Mhm.
13: Sikula mina mthavani panile.
0: Iso.
13: Nda homa ku muka madzodi.
0: Mhm, loko ku change.
13: Loko ku change loko nga ni change kuri a leswa ni na bona ho va ti karatisa ku loko ndi ya kuma ku ndlela ya mtsonzomela ndi vata ni meka ti mdzuku.
0: Iso.
13: Kasi ku kombina la ka hene ni para nga mthani change. Ke a ningere ngulu ta muganga ndam porque sei tsukiri ndile ni yo ingela tati loka engena la ndofolela mutumbili ani alegria matende na embaixa do rumo na vata conseguir mas ndela le ya karate ku yule ya yimwe
0: so
13: amuna ndlere na nguna ya ku munga shopa shopa but tsari munga na twa tilwe ku betaida ku mazindela tindiri ta ku engena hswiti
0: nyimpi loko ili wa ifanele ihluliwa
13: ai suli uyinyimbi ta kuma ku nghena porque hi kota la ndamu ma veterani nyamuntu holi nyara ma veterani ho malwa ku nghena lo nga ni veterani la a swi ta karata ya buta
0: isona
13: yena ni mathuna ku mita mela mchini ni mutili swali na yena vu a mashakeni
0: mhm
13: muteka ka hina hinkweni phemwe
0: isona
13: ka munga randzi ku chela swali
0: ya chela swi nga lovo la yeta Sim, kufanele kuchela nwina phe. Bye bye. Na sesora je 30 e 4 minutos kunene e kare pangalatana wena mingseti wa kuranzeka ka mishona montla ikungele ina mani o ikuma na lkwini e makunga santi wa yako.
14: Okay, le tsane mambo.
0: Rishile. Mhm.
14: Eh, hayi ni slova silo ya tekitivi ke zangena ka tembe.
0: Slovas.
14: Ah, mina mntana nje kwala mahlampani kwa terang. Kase.
0: Isso, noma kungeso ndiwa ya ko Slovas.
14: Mo kungeso ntula nje, hani ngati kinti mu kuri zwani ngene ke radzeni. Loko ni pfuka ndi tsela hi mati, ya ni kongoma ka ngi.
0: Bye-bye. Ina sezora je 36 minuto je kungeli nkari wa wena kuva kota kuva uyi tivisa makongo malomse ku malandza ka sonto namuntla oyo oyo ina mani uyi kuma nalikwe
15: makombo
0: oyo oyo
15: makombo leka ngwachavana
0: oh ileka ngwachavana
15: ya ileka ngwachavana
0: mhm
15: kukona ka ngwachavana ku rulile manje anjava ka makombo le avutile la isanga u rakash
0: isha
15: ya iluze kuluwe kunyeto ayina la idumbene kokwane kunyanda inkwaso iyambeka kotolo chapte
0: mhm
15: sauta kuyini inkwaso sasikwimba
0: shinwana shinwana shinwana shina nkarwa shona
15: isona kokwa
0: yoko ingatolovile ikindlela le yena inkwero isha
15: Maja makunga sonto namuntla kunyaphimbe ndumiwe yatsa silalelo asinyambani
0: Mm.
15: Ba jamina ta skota.
0: Isa.
15: Eh a kereke ta vele kwa la kaya le zwino dza ku hlambanyana tlomisela. A zona ya ngodloza ni ya ka nwatsa vantere ko ka ka nwatsa vant.
0: Mm.
15: A ku ela sonto yo mpitsa na kwa kaya le musa ngo se swimbanyana.
0: Isa.
15: Loko ntuma de vena na posela baba se ba ambule se ani mazuri mambiri mana re se bona.
0: Mm.
15: Kana mambo ba vatirele kahle.
0: I cancel kuna velela sonto nene. Ku shuku va loka ku hunzi.
15: Kana ma.
0: Sesora je 37 minuto, je 27 kwa mfukene. Ya kwezela ina mane u ikuma na lokweni hi wa makunga sonto.
16: Hello.
0: Oye oye mungseti. E bona na mane ikuma na lokweni. Isan.
16: Ile papa imontoi.
0: Yine kwatse. Mhm.
16: Na, doko bolishe kahle, ukanga chimu na kwala so.
0: Na ina sishtano korrile.
16: Ma bana e korrile, ndo uti kuchike na yesere. Ma.
0: Isan. Kensile. Ikensile kuna vela la sontene. Nasesora je 38 minuto je yamahlweni kuva yamukela mungisetwa yena tiva lesi tsundzuka leswaku ku sahisa lwenza na makumambiri ya timiniti kuva kota kuva yisa mahlweni ma ntirulo la pfulaka tinkunga kuva mungiseta kota kuva ai chumbutela to karreta fana ku landza ka sontena munthu oyo oyo ina mani ukuma nalukweni
17: bada go
0: ka sha postal
17: Ele como teve da capital, me como disse Mati.
0: Uhum.
17: Até cá te corroli linha goi.
0: Isso.
17: Achira me chore em cara washon.
0: Sim.
17: Facil disse bancho lá pro meleca, lá pro meleca que né.
0: Isso.
17: Isso nga sinara pouco e tá com sorte.
0: Uhum.
17: É cangala matemba lá sinha nida ter o ano está contra nyuá.
0: Uhum.
17: Na o ene para de pani, tá o conta porque isso o comer só anteiro porque não vai ser só.
0: Isso.
17: Tem que botar na ele conta na ué.
0: Mhm.
17: Se logo no vento da teca mungana mina vira tlanga na wona no ya tumbo. Ya pazimani ya pushala makoro mina bela dali.
0: Isona. A pazimani mara kwena sho.
17: Eh.
0: Phela va pazimani va nyingi, kula ku pazimani mara kwena va nyingi.
17: Ai ta be, pazimani mara kwena. Eh, afa bunyana, afa bunyana.
0: Isona.
17: Isela kwi ta tsela tsela tsiru ne so tine la swita.
0: Mhm. E kensile kuna vela sonto ine na makungula wa mafambi kwatsa.
17: Kan mam.
0: Eh. Ina sesora si 40 minuto si karupa ngalta no mitiri ya Rajin Sambiki msul provincial di Maputo ka sonto ya namuntla sate ka mweti ya kota vishika ijo nywa 2026. Oye oye mwingsete ibuluna mane oye kuma na ulukwini makunga sonto wa yako.
18: Eh una inasi armando halini mashamfani.
0: Oh, lima shamfani.
18: Eh.
0: Mm, kuyine katembe.
18: a ka tembe ku rolile
0: mm
18: a isetwa nchumi
0: e short
18: ama ku ya sonto vela iko ku tilungisela nyana leswi leswi
0: mm
18: mm na ja a ku na nchumi xa u karata
0: e short
18: ma ja xikombelo xanga a ni karhali u kombela
0: mm
18: kombela swipapelana haleni maxampani
0: oh kombela swipapelana amahlampfani
18: xa ku rungula maxaka ni vanghana
0: hi swona ta lavetela hinkwato tindleta ku va ya swi tsindzeta swona
18: hi swona kalimana kalimana
0: mixombe
18: kalimana kalimana
0: bye-bye na sezora xi 40 yo minuto xi mixiti ngopfukeni u nga swi kota ku va kunene u lavetela tindlela ta ku va u yi qungela u va yi tivisa makungu na wona ya sonto sezora xi 40 yo minuto xi woyoyo i mani u yi kuma na lukwini
19: avuxeni
0: i mani
19: i mani
0: ya watsema tsema ya swito swa ku imidio
19: medio ribeiro maelani
0: ah isona
19: ah ama kongo ya soto ko kutula misele kongo me igreja
0: isona
19: kanma
0: kensile kuna vele swa ku nkwa swamba ga hombe ama helani
19: kanma
0: Sesora ji 42 minutos. E nimi siti amfukene ibula na mani kumana lukwe.
20: Awisile ulawula na matsinye kama tsantsene.
0: Matsinye mahlantsene.
20: Yebo.
0: Mhm, koyini amgangeni?
20: Ha amgangeni ko roli.
0: Makunge santi wayako.
20: Ama kuya sota akuna simonyane primer domingo sokuti lokwisela ipongo maku awukhesene ta hosi
0: isona
20: kalmambo ba
0: kensile kuna vela mishomba so nkwa makungu la malamseke ku malandza ka sikura na muthla mafambi kwatsi
20: kalmambo
0: bye bye
20: tirwaom bekola
0: inkomo sesora ji 42 minutos E bulana man o ikuma nal kunyo oyoyo.
21: Si le admira.
0: E admira lwe, admira ikuma nal kunyo.
21: Admira nkuma nal bar dal bazin.
0: Oh, al bazin e andropener kama putsa.
21: Mm.
0: E so.
21: Ma pongo son do kutu la misera kuva e igreja nga primeiro domingo.
0: Mhm.
21: Ya bona sa botlala la no kore amba ba ema kore nkwa ba igreja tembe ya di deus in particular re tlhavana.
0: Mm.
21: Sa ba hene ni kona ya hlangana ni miba ho sina munthu.
0: E sona.
21: Loko yo boya uta a tshamisa kaya sa bona simenyana.
0: Mhm.
21: Yo bona vela sonto hene ni na wena ni njango sa kuru la ku ba kona.
0: E sona.
21: Tsani mambo.
0: Kensile kuna velela sonto hene ni makungu mafami kwatsi.
21: Kanma
0: Shirambu shi amkelile hambi leswi nga le ka u khoma khoma namuntlha.
21: Sona.
0: Bye bye.
21: Kanma papa ntlangile hlayi sekantiro wa hombe.
0: Inkomo sna.
21: Kanma.
0: Sesora shi 44 minutes. Mingisetu kumfukeni ekwesele vula na mani kumona lukwini. Makungu malomseka kuwa malandza ka sonto ya namuntlha wa yako.
20: Awu shele papa ntima.
0: Rishid.
20: Ah, alo jala bowani le.
0: Mhm.
20: Jonas Valente.
0: Oh, i Jonas Valente be.
20: Ya, yena yelwe.
0: Isho. La
20: ka fish, le se lati ba do se ni la ka fish la, a ungela ka kosesa karata man.
0: Mhm.
20: Ba, ah. A sonto es, e ko ya ko sonto yeni.
0: Isho.
20: Ka no fika pe me domingo, te ko bona ko le ka sonto le.
0: Mhm.
20: Uta wona sa mundzuku.
0: Isona.
20: Ah, nena i bob tata na timana.
0: Sa kensek.
20: Ah, kensa mina ku nghena bob.
0: Mhm.
20: Ah, ntsakile madala kuna ah sa biela ka fish.
0: Isona.
20: Ntsakile tata timana khalimamba so ni sala vanwana.
0: Kensile kuna vela na misho hombe makunga so nda mafambe kwatsi.
20: Ah, kensile tata timana tira hombe.
0: Bye bye.
20: Khalimamba.
2: Sesora je 45 minutos kumi ntlano minutes ale ku vangena ka setora je nkarwa setora je kuma matimi ya siku ita tsunzuka ti humeleka siku ra fana munthla ka malemetolo wena mwing city
0: ya kwezela ili rishile uyibula na mani kuma na lukweni
1: ubula na Yvonne kuma na ku meta Sardani
0: oh Yvonne Sardani abwani eso na ku Sardini asa a Sardani se ni Sardini ma vite la wana wana la eh asatanya kuyi
1: kurulile papa
0: amunyu kona intalo
1: au kona eka ko eka munyu yale ka kusoni blue wine la katem
0: oh isona
1: amungazini sabini ni jabiza
0: oh isona eh mule phakathi na phakathi hinkwako makumeka.
1: Hinkwako ya kumeka.
0: Se leswi amakunga sonto wa yako.
1: Amakunga sonto ya mhle primer domingo mwana mwana sikula ka tidisa.
0: Mhm. Ni sona fanele akombekisa leswi aswi endleke masiku hinkola.
1: Amasiku hinkola ya phakati ka zi.
0: Iso. I can see le kuna velana sonto ine na sho. Bye-bye.
2: Sesora je 46 minutos nkari wa kuva Mix City hi ku yamukela hi va hi tiva makungu umalamuseke ya sonto rixile bula na mani kuma na lukweni
3: awu xani papa ntima
0: rixile
3: mina papa
0: mm-hmm.
3: Mini mama na mele ya mponza
0: u kala ngopfu sitereka
3: Nakala. Aku sawe hembi no kala akunene manje masiku lawa na ni xinjula ku nghena. Ntuleka.
0: Isona.
3: Na tangela papa isi ku dzana musa ni swikoti ni tangela makwezo lwanga ni nika a ndinga leswi.
0: Mhm.
3: Ulandza.
0: Isona.
3: Kambe ha makungu ya sonto papa. Ani nga ti swikota ku huma na ya kereke.
0: Mhm.
3: Sikone swa ku kaza swifandza ka ni swibekisa kona kaya.
0: Isona.
3: Ina papa.
0: Kesile a swi vekise ki khwati swi famba hi tindlela nene hinkwaswo leswi u navelaka ku va swi lulamisa ka siku ra namuntlha.
3: Kani mambo papa na wena swi swi ta a wu tsayi ku katekisi ku sonto leyi.
0: Inkomo.
3: Primeiro domingo.
0: Mhm.
3: Ina papa. Ni nga ti kala hi ntamu ni kava naswona ni manje swa kaza ta ku nghena.
0: Ti u fanele u lwazo hlula.
3: Sone kani mambo.
0: Bye bye.
3: Bye bye papa.
2: Sesora je 48 minutos kume rat minute ntimbire tsale ku vengena ka set hours en ku ngar khale ta vege meta mintiro le e ta vege meta shenge sha mabulo no mindset
0: rishile bula no mane o ikuma na lokwene makunga sonto wa
22: u bula ni ndota imwe aka makwa ko ikume ka ko ikume ka mozalo so zwentira amba ku wa sonto tatana ani nga dai wona sonto na monhla
0: andota
22: ndiri no ma woko tatana ntimana
0: andota le ye ka makwa ko kumbe makwa ko
22: makwakwa wo helela
0: leswaku va ka manyamanyana lava xisati wena u makwakwa
22: mina ni makwakwa wo helela hi swona
0: se leswi u le ntirhweni
22: ni le ntirhweni wa mawoko tatana ntimana
0: wo khomakhoma
22: no khomakhoma ntirho wu ta ve na mundzuku
0: hi swona
22: kalma
0: ku navela leswaku khomakhoma khwatsa swona
22: kalma
0: na tolo lamsela kuba munsu ku ta kota ku khoma u khoma swiphela hikuva sala nwa ta tirwa ka ko
22: kalma tata nanti
0: a hi vule swa ku baleka munsu ku nga intirweni ku loka ku va ntirho nga munsu ku a
22: jan tolo vini na ke bali
0: e sala e ku navela ntirho homba sho
22: kalma tata nanti
0: bye bye
2: ina sesora je 49 minutos si wa wena nkarhi wa ku va u ikungela e ikola erindzeli ku katla Rishile bula na mani kuma na lukweni.
23: Uri mwenya.
0: Oh. Hey. Ina tatana Johannesis Bia amungazini.
23: Isona.
0: Kuyini mungazini tatana Johannes?
23: Hey. Amungazini kati timeta.
0: Kati timeta.
23: Ya, na tshitana oh. Kwako kati timeta vele.
0: Mhm.
23: Tshitana asiki tibona wanti timani.
0: Isona.
23: Aya o baba aí, bonanga. É o baba aí, Jesus, o estrato, Jesus, a poses.
0: Ah, estrato, mano, aí celular.
23: Ah, estrato, Jesus, a poesia, mano. xipoela ku sungula no gama.
0: E so.
23: Ba implementera bona ba kubata buisa ni radori majai boni.
0: Mm.
23: Oh, na fistana o masala o si kusuka tikwenda yo.
0: E so.
23: Kita ya kuini usene phakela mthakata abiza.
0: Eish, ungavuli makakona.
23: Eh wena, ikhamisa timbili leya.
0: Yeah.
23: Ganyani ni vasakana kambe jana muhla kutasa ibuzana.
0: Babo leswi sikarataka ngopfu lexa ku ni ku tirha va swirhandzi ngopfu majala ma tiva leswaku loko ma tirha a loka holile u nyamalala a ta humelela siku leyi ngo ta helaka mali ya ku xava nkawuza
23: a ya ka maphumula a ka na ngoma a ya buya hi loko u tani manja ku heli mali
0: hex
23: ntombi hambi
0: se lana se umalume wa yena utani malume a n'wi zami nge mali ya nkawuza
23: a la n'wi zami ndoda.
0: Bye bye.
23: Kan mabo.
2: Ina sesora xi 51 minutos jukar khale ta vaigemeta mabulo inkari wa wena kuva u ikungela na man u ikuma na uli kwini. Icon mixito ina nga ko swa tsonzoma kuva a kota kuva bulana ina ka nkarlo. Kambe sindzisa kola ka 82 31057 51. O kota kuva u bulana hina ka mintirho ya Radio Mozambique Misoro Provincial de Maputo 82 31 057 51 i nhlayo leyi tirhisaka ka nkarhi lowu a ku va hi kota ku va hi bula na wena. Ku nga ri khale hi ta va hi gemeta mabulo lawa ya siku ra namuntlha sonto laha navela ku va hi tiva makungu un'wana lulamiseka ku va malandza ri xile bulana mani u yi kuma na likwini mani
4: Selio Majani.
0: Mm. Isona u kuma na lukweni Selio Majani.
4: Ma nyana boane.
0: Koi.
4: Ma nyana ku se kwatu ko tsimela.
0: Isona.
4: Yeah.
0: Isona makunga so ndi wa yako.
4: Makunga so ndi leswi linga sa leswi. Ku ti lungisela hi la ka kereke.
0: Mhm. Isona iku navela swaku makunga sonto mafamba kwatsi.
4: Tan bambu tira no kwatsi ba.
0: I can see lenga ku mayo mayo etlela nje mali ku muleni.
4: Gatutumeta nhlaya ku ngo gatutumeta.
0: Hayi khona kambe loko huma ku nda uta kumanya na masana handle.
4: A ku so tshava dambala.
0: Bye bye.
4: Bye.
2: Ina sesora xi 53 minuto xi nkarhi wa ku va yamukela vanyiseti vambirhi gameta xiyenge xa mabulo hi tilulamisela ku va nkarhi wa setora xi kuma yin'wana minongoloko ya Radio Mozambique hi na mani u yi kuma na lukwini oyoy munyiseti wa mpfukeni swa tsantsa ku va i bulana munyiseti lweyi kambe ku ni mun'wana munyiseti lweyi a sindzisaka ka nkarhi lowu ku va kota ku va bulana yena na hi na sesora xi 53 minutos hi ni mun'wana munyiseti a mpfukeni oyoy bulana mani yi kuma na lukwini
5: awusini a santivani Nikola Bagamoyo laha swo karhata ku nghenela hi lembe ni nghena kan'we n'wini we mune mahayi
0: lembe leri u ta nghena ka nharhu ka mune ka ntlhanu ka khume
5: nibongele tivazibongile
0: i swona
5: wena no navele tinkeve se tiyingisaku hi matikhani mi voni mahi
0: tesiketi
5: ku tirha swa ku tirha ni tshama hansi loko nada na tirha
0: namuntlha ni la ku nghena hi swo
5: ku la ku famba hi gireje makungu ya sonto wona ku na man'wanyana hinkwavo va hi fambeni hi gireje lava tsandzekaka hi mintirho ni mavabyi swi ta va katekisa
0: hi swona
5: amen
0: i can see wa tiva a loko ni ku tshemba xin'wana na xin'wana xi karhataka xi kumeka xi nga ri xa nchumu
5: swi vevuka phela
0: o
5: ende a ni ta manyika na ha muti laha ku kosigira ku nghena ni ena wu ha wa dzika
0: hi ni ku tshemba leswaku a ta za nghena a sindzisa ni ta manyike zama ndlela hinkwayo ku va swisindzisa swona. Bye bye.
5: Inkomu.
2: Hi na sesora xi 55 minutos hi ta amukela munyiseti wa vukamu xikumanisani xa hina ka sima ri xile
0: xikumanisani xa hina hoyohoyo hi vula na mani kuma na lukwe
6: Lazaro Mandlati ni le ntirhweni ko xita tisol majini tshama ka matlhelweni
0: hi swona hi ku yazela tatana Mandlata swo
6: ni mamu swinene ni tlangeli la mina papa ni susumeta ka mina ni ku sigerile kutani ni va xigumandzeni xa xiyenge xa namuntlha
0: Isona.
7: Atanganti mana ni kuna vena lenti zulu neni shikuma shuku kateki si loko tiba u kumanda wana usuli.
0: Kinsile.
7: Kanu musine.
0: Enkomo tira kuatsa so.
7: Kanu musine na alisunta mamunzu kulis.
0: Loko vakuchinja kumbe. Hi tlangela mbilo loko tiva leswaku mintirho ya yena afika seno kumeka ka kona. Ego saina ikona ikola ka wena. Ego rhandza ngopfu swinene. Kariwa kuva ikuma vunanga bya tsongo ta ramba Armando Mazwaya. Jaleri kunenera swikoteke kuva rikhandlisa avunanga itinsimu timbirhi ntsena ndzhaku xikwembu xiri vitana. Kariwa kuva ikuma xikheleke dana. Isetu ora estava e kuma matimi ya siku tatsundzuka ti humelele ka siku ro fana munhla ka malemetolo. Julio Mavota na Tomas Buruma va kari va lulamisa matshamela kuva swi na byalela kuva yi tsundzuka ti humelele ka siku ro fana munhla ka malembetolo.

Hi siku bya 7 ka Khotavuxika inga junyu wa 1974, ku thindeka mabulu ya ku sungula mayelana ni ntshunxeko wa Mozambiki. Mhaka leyo yi humeleleke ntshaku ka loko mfumo wa vukolonyi bya Portugal lowu nga simekiwa ntshaku ka vundzuluki bya 25 ka Dzivamisoko inga April wu paluxitsalwa lebyi sandzaka a ku navela ka vana va Mozambiki mayelana ni vutifumi hambi ntshunxeko wa tiko byavo. Hi tlhelo byin'wana, Maputukezi a ma hlaya ku va ku fanela a ku va ku hambiwa antizu wa ku vutisa vana va Mozambiki ku tiva leswaku va wu jula kumbe a va wu juli ntshunxeko. Mhaka leyo yi yaliwi swinene hi vuzhangeli bya Frelimo lebyi a byi ya mahlweni hi ku hlaya leswaku vana va Mozambiki a va nga lweli ku hambiwa a swivutiso kambe a va lwela vutifumi ni ntshunxeko bya ku hetiseka. Mhaka leyo ya kombisiweke ha Samora Moisés Mashele loko a bula ni vatsali va Madzungula. Hi mazito lawa, Samora Mashele a hlaya leswaku vana va Mozambiki a va lwela ntshunxeko wa ku hetiseka hi vutifumi byavo, kutani a swi nga twisiseki ku va a vukolonyi bya Maputukezi byi sindzisa ku va ku juleteliwa ku tiva mavonelo ya vana va tiko mayelana ni ntshunxeko wa tiko, hikuva ntizu lowu ina wu hambiwe hi ku famba ka malembe ya 50 na 60 na yi nga se na sungula yimpi ya ku lwela ntshunxeko. Nakone ku hamba xivutiso lexo a swi fana ni ku vutisa xikazawa leswaku xa swi jula kumbe a swi swi juli a ku ntshunxeka. Cremos!

Akulasa Mangisit. Hoyo hoyo kanongo lokwata vuyimbelela emisori provincial di Maputo wa Radio Mozambique. Inongo lokulu humelelisaka vuyimbi hi ku xixima a milawu ya nota, vuyimbi bya coral. Kutani ke hi kola ka swona loko swi ku 7:10 tisonto hinkwato hi kola kule xitichi xa emisori provincial di Maputo, xitichi xa vuhaxi lebyi yimila Xitsonga, a ku va hi mi buyisela alowu nongo loko. Hi zamba mintlawa mingalimingaki leswaku hi kola ka masitu yavo ma hi fuyisela a nongoloko wezu, ma hi dyondzisa, ma hi kucetela ka leswi ni leswiyani ni ku va ma hi komba ndlela ni swin'wana leswi vuton'wini byebyi hi navelaka swona, hambi ku va hi kuma a ku nyoxa ni ku tenga hi kola ka tinsimu leto. I tinsimu leti ti hambaka kunenenene nongoloko wa ta vuyimbeleli. Namuntlha mina mina Elvis Magaya, hinkwakunkwaku lowu mi mi hi kumaka na milikoni mi navelela a vuyingiseti lebyinene. Kutani ke leswi dyambu byi humiki hi byi vonaka hi matihlu lawa Yezu ya nyama lawa, hi fanele ku va hi tlangela Xikwembu hikwalaka swona. Hi kombela ntambu ku Xikwembu leswaku leswi dyambu kunene byi humiki xi hi nyika wona ntambu lowu, a ku va hi kota ku enca hinkwaswo. A ku va heketa xikhongoto lexi hi lesimu. Hi ta zamba Grupo Coral da Metodista Unida da Malanga loko va ku Dadani Jehovah, leswi dyambu byi humiki hi nga hi vonele mhaka ka

Nkarhi wa sweswinyani group coral Stella Durient loko hi yimbelela lesimu bya ku tlangela Yehovha hikwalaka ku va Afrika lweyi a li Afrika wa ku xonga, Afrika wa vukosi, kambe a mbombaka hikwalaho ka mavabyi ya HIV SIDA. Va le ku yisa hi tivoneleni ka mavabyi lawa, kambe hambiswilitano swichavisi leswi loko mavabyi lawa kutani ma hi kumile hi nga weneni mazambu, hi nga tibekeni hansi, a hi fambeni mutini wa vudhawu. Hala va ta hi nyika a mimizi leyi mi hi fanelaka, leyi hi nga ta hanya ku fana ni mun'wana munhu loyi a kalaka nga na wona mavabyi hambi hi ku tlula. Hikuva vadokodela va tihita ku va hi hlula ka mavabyi lawa. Hi le ka nongoloko ta vuyimbeleli emisoro Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Nongoloko lowu humelerisaka vuyimbeli bya coral, nakona hi kona tisonto hinkwato loko swi ku se torexi na 10 minutux ku ya tlhasa ku swiphineneni nkama wa 8 torexi. Xikwembu xi hi beki misaveni ku va hi xidzumisa, xidzumisa hi masiku, xidzumisa hi minkama hinkwayo, kutani ke a hanyeni hi ku zula ni ntwanano. Group Zulani.

Canal swinene messageiro da fé loko mo ile loko asikutsa khomedzata kutani ti vonelana. Kutani ke namuhla loko kambe namuhla kusukela tolo loko ni le kaya namuhla loko ni kuna buya lenu ni banta kombisa nongoloko lowu ta vuyimbeleli ni vona leswaku exi a mixikitelo ya tshetshatshetsha mani va yimbelela vanhu va ya masalamu va fuma hi mimovha ya ku dula mimovha ya ku xonga va ni mafatu va ni mavhewu wena ni filavisa ni ku heyi mazaya mani swa fanele ku va ni chata heyi kambe ni nga ta ku yini leswi ni nga mi dlayawana sayibya ngo tibuluku bya nsimbi ni nge dama hi wusiwana kutani ke wena munghana wa ngoni yingelaka ni nga ni ceniki mali nyana ndi wena ni ta chata ni ta hetisa nawu Grupo Coral Shiluva, bairro da Matola. Engane dela ni bem.

Kana swinene group kora ntwanano hikuva hi vulavula ka michato hi navela ku va na ku ni bandlevi ngopfu yini va xinuna leswaku leswi talisaka va swi yenca ka vasati vezwi lava hi nga va chata lisandru lava hi nga va teka emindyangwini yavo hi ubeya ku tshamani a hi tshameni kun'we ku va hi ta va zambudza zambudzi yin'we nyama ya nyama yin'we a va xanisa va xanisa ngopfu swinene swi ni tingana swi heta na ntambu leswi va vaxisati va swi hanyaka vukatini Xikwembu twana ku zila ka lava xisati u va hlamula.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Boti wa mina, hayi mina lweyi u ni vonaku lani u lavetela ku hlamba mandla kambe se i wayini kambe Maseve hi ku se hi lewa ya mati a swi le ka mati Maseve mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
2: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
1: Maseve loko u nga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya wu lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
2: se swi te hi ku ni switsongwatsongwana swa koho hi ku sa mandla wena ma basile
1: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona Maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
2: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
1: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi

0: bola no mbelo wa vaklaxi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku i swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswi
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no O Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Na 8 horas e 44 minutos, tsutsuma e kongoma le ka matutu ya ramba jami manyeke imunwa kalava kunane va kumekeke makambambiri ka patima maputu nakona je manyeke ave munwe kala vakomeke a xiyiwa ka patima maputu ra e mucha va viola wa imbelela ni vana va cina aikona phela va timisela hi tindlela hinkwato imuramba kusukela le amugangeni wa

Lishile maungamisha shifunza nkulu maputu umahlaiwa ha Veronica Sidumu. Shirusha huvu ya tapulitika tlelo murangeli wa ntlao seketela kani kumonelela shifunza nkulu maputu atlakusha kutihita ka mfumu akunyikele ni kanhlamulu ka mhaka kwenjeliwa tihanyi ka vana va Musambiki atikweni la Afrika-Dzonga. Francisco Mukanyeya avulile swaku kululamisiwa ka matshamela kusukela ka mova wa ntleketlo swakudya ni swin'wana a ku va ku pfuniwa vanhu lava swi komba swaku mfumo u tshama wu lulamile a ku tsutsumela xitshungu. Francisco Mukanyeya a vulavula hi wa wuntlhanu ka matsolo khomeni ka nhlengeletano yi landziweke a ku va ku hlawuliwa vakombisi va xifundzankulu Maputu ka magovela ma nga ta landziwa ka xifundzankulu Manika hi weti ya Agosto. Swirho swa bandla la Frelimo swi hlawuliweke a ku va swi kumeka ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka hi Agosto wa xifundzankulu Manika swi vonisisa leswaku ntirho lowu wu ta pfuna ku laveteleni ka tindlela ta ku hluvukisa tiko la Musambiki. Vanhu lava va vula leswaku va tshembiwile exikarhi ka lavo tala hikwalaho va tshembisa ku tirha ku va va kuma tinhlamulo tinene ti nga pfunaka swirho swa bandla leli ni xitshungu hinkwaxo. Vakombisi va xifundzankulu Maputu ka nhlengeletano ya Agosto a Manika va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique va lumba ntlawa wa munhu wa makumi wa lava hlawuleke a ku va va kumeka ka nhlengeletano leyi. Loko a vulavula ku pfaleni ka nhlengeletano yi landziweke edorobeni la ka Matsolo, Primeiro Secretario wa Comité ya Frelimo xifundzankulu Maputu Carlos Zavala a vuli leswaku ka hlawula mani leyi a ku va nanga ku hluliwa hikuva mavonelo ma nga ta kombisiwa ka ximoyu ma ta va malumba hinkwavo. Carlos Zavala a engete ku vula leswaku ku wina ka vona i ku wina ka bandla hinkwalo kun'we ni ku tiyisisa mpatsano. Carlos Zavala a engete ku vula leswaku ku wina ka vona i ku wina ka bandla hinkwalo kun'we ni ku tiyisisa mpatsano. Parki Industrial ya Beleloani xifundzankulu Maputu yi ni ku tlula 300 ya magitari a ku va ku landziwa mintengo yintshwa yi nga hlengelaka a ku hluvukiseni ka tiko. Hikwalaho ka leswo ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona ku nyikeliwe 20 ya magitari ka vamabindzu va matiko ya vambi va lavaka ku landza mintengo ya vona ka ndhawu liyana. Director General wa Most Parks a hlamuxele leswaku parki leli laha ya mahlweni ku kula ni ku yandlela ta mintirho ya lona laha na ku pfuleliweke tikomponi ta mfumo ni ta vinyi. Loko a ya mahlweni Honori Bowani a vuli leswaku ka nkarhi wa sweswi ku ni 50 ya tikomponi ta swiyenge swa ku hambanahambana ti landzaka mintenge ya tona. Bowani a ya mahlweni ku rhamba van'wamabindzu a ku va va tirhisa tindhawu leti ku va va landza mintengo ya vona. Hubyani hanyelaka vuyaki bya switarata xifundzankulu Maputu byi vula leswaku ku nga li khale ku ta sungula mintirho ya ku yakisa ni ku yandlela ta xitarato ka mpfhuka wa ku sukela 3 Fevhuriri ku ya Nkolwani ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula xi onhekeke hikwalaho ka timpfula. I mpfhuka wa 15.2 km ma onhiweke hi timpfula ta Ugam lana ku tsemekeke 5 wa tindhawu na yin'we. Delegado wa ANA xifundzankulu Maputu a vuli leswaku a ku sunguleni ku landziwinyana mintirho ya ku lulamisela xitarato a ku va ku kota ku fambeka kambe sweswi ku voniwi nlaveko wa ku va ku landziwa mintirho yo yentelela. Dade Novelo a vuli leswaku makungu ya vuyaki ma kusuhi ni ku hela ma patsaka nakona ni ku yakiwa buluwa ni swibuluwani ka 5 wa tindhawu na yin'we. Vatshami va miganga yi nga leyingani ya lokalidadi la Mixafuteni xifundzeni xa Marakweni va kombela ka mfumo a wu va wu va vekela Banco de Socorro ka muganga luwana. Tanihi ku vula ka vona hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya Banco de Socorro loko va tikeliwa hi mavabyi va sindziseka ku famba mimpfhuka ya ku leha a ku va va kuma mintirho ya vudayi. I xikombelo va xi vekeke ka murhangeli wa xifundzankulu Maputu nkarhi a nga pfuxela xibedhlele lexiyana a ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni matenderela ya timbabyi. Kameni wa kona, Governador Manuel Tull a tshembisi leswaku
ata yangula hiku hetiseka aku vilela loko. Muyingiseti wo rhandzeka lawa ave mahungu ya mixu ya xifundzankulu Maputo.

0: Enkomushina ne Veronica Sidomu kuba ufikile utayitivisa letumelela ka lo mushfunza nkulu maphotso ka mintiri ya radio Msambiki sonto namuntla sete ka junior 2026 yemahlweni kuba ikupangalata minisitu kuranzeka so singenile ka warra ga murashenge singuleke nkarhi wa sinkoresh kungri khale itava hi bavunanga na ingata kumakana kona nongoloko ai jonzeni nongoloko vatsongwana ita anga insela anga lesela vunanga ita amba insela vunanga na ikongo makuso shinene de jore jinkarilo ingata gemete ka wana shengeleshi shamitiro carlo ai kumiliti
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela kutsinzekela ka wena Sosa pfule kuti tsalisa ku jonza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha jonzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo a avenida Zecra Veirinha nhlayo ya 54 a matola a Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
0: hi tsutsumo ya ka mahlungulo ku na man boy lweyi a yimbaka mintirho ya BMG xileswo kama hlungulo leyi ku rhambaka ku va ya kona hi twa leswaku kasi BMG lweyi a endla yini hikusa heyi ya nyingi mintirho va yi tlakuxaka endliwa ka yena loko u fika ka mahlungulo swi nge endleki leswaku u nga kumana na yena u fanele ku va lavetela hinkwato ya ku va ku sungula ku kumana na BMG ndzaku u ta kuma nongoloko vatsongwana

0: Mungano, ashu itzaki siku hlaya, eh, nakone ankama wa isiya. Namuntla a hilikazi hi khanele hi timhaka ta ku tirha na hi li vatsongo leswi va nge trabalho infantil kumbe ntirho wa mavoko vutsongwanini. Hi gameta kola nongoloko a hi dondzeni na hi dumbisana ku ve kun'we vhiki byi taka hi sonto hi nkama wa 9 horas na 10 minutos ni ku phinda hi wow moon hi 17 horas na 30 minutos. Va ve na wene va mata Tomás Makwakwa ka vukombisi, mata Emerson Xihlati ka vuvonelele bya michini ni Josana Fátima Vidade a nga lulamisa nongonoko lowu hi ndlela ya xiradio hine ya ku salisa hikwalaho ka lebyanzu lebyi hi nga na byone. Hambanini mungana.
1: Isonto nkama 10 horas na 30 minutos ni osaswe kuphinde nkama 17 horas 30 minutos pakaletana kumwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
2: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo uringula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Halo selamu ingisetilwa ranseka ka wa emiso provincial de Maputo hakoyo zela ka nongonoko tihlo ra vona lano pongalatiwa ka hi Veronica Sidumo na Thomas Buruma.

0: sikula umbiri ni vugamu la liendzo lakwa xifundzeni xa Marakwen, Manuel Tool a rhange hi ku endzela apraya la ka Makaneta lana byaleke swisinyana swi pfunaka ku va lwandle li va ka matshavela manene kun'we ni ku va ku vekisiwa a vutomi bya swilwandle.
1: Mangal é a árvore que serve de alimento para o peixe, tanto a proteção ou a proteção do mangal é uma das estratégias de garantir que o peixe se reproduza. Vai ter alimento, então nós vamos ter peixe, o peixe vai alimentar o homem. As árvores não só servem, neste caso, de mangal para a alimentação do peixe, mas também servem para melhorar o ar em si, para purificar o ar, para aumentar o oxigênio, que é para que o homem possa respirar, os seres vivos também possam respirar este ar puro.
0: Vahanyi va muganga Luana va yamukele hi ku tsaka marito lawa va va va vula leswaku na vona va landza mintirho ya ku hambanahambana a ku va ku hlayisiwa tindhawu leti.
2: Leyin'wana ya makaya. Nawu hi ndlela ya tlhelo bya ntirho lowu endliwaka laha ni siku ra namuntlha wu nyixise ngopfu swinene, wu tsakisa ngopfu swinene and wu biha ni ku dyondzisa ka vana lavantshwa lava hi tswalaka va tiva va kula va tiva swa ku alani ku tirha nawu nchumu ni nchumu tiendle ku hlayisiwa ku byela ka misinya ku tisa nhluvuko wa ku apara ku vhikeleriwa ku va hi netela amalwandle ku va ni rosawu hi tiva swa ku hlayisa ka minchumu hi fanele ku hi swi hlayisisa ku yini.
3: I mintirho munhu mo wu endlaka ngopfungopfu a ku dyondzisa vatsongwana ku va na vona va kula na va tiva lisima la ku hlayisa amalwandle ni ni lomu hi hanyaka kona.
2: A ku ntirho lowu encaka hi ta tiva ku dyondzisa vana ka ntirho lowu nga kona hi ku va hi bavela vana swa ku loko va le ku malwandle va ntirho wa ku va kumbeani ku hlayisa ka ku rhwalela misila yi nga cumetiwi ka manera ku nga tsemiwi a misinya lomu nkengeni wa minambu fana swa ku a misinya yi ta protejela ku va yi khoma a misava yi ta kota ku va ni manambu ma nga koti ku va ma pfuleka hi ntamu ku pfuleka ku kota ku va xi honetela minchumu yinyingi hi leswi hi swi vonaka hi dyondzisaka vatsongwana muti ngopfu ha swona hi leswi.
3: Hi xiyimo xa muganga lowu ku ni mitlhangano leyi mi nga yi vumba ku va mi hanyela ku va mi hlayisa tindhawu leti.
2: Hi tlhanganile ka biri ya karharu makhambi manyingi na hi tlhangana hi maendlelo yo leha hi dyondzisa ku kota ku va vana va kula na va tiva swa ku u keya mihambyeni.
3: Se marito lama hlayiweke hi governadori mi ta malandza mi ma amukele hi ndlela muni?
2: Hi ma amukele hi ndlela ngopfu swinene ya ku tsakisa hi fanele ku hi ma landza ku sa i marito lawa ma dyondzisaka
4: dinijarito ri xisumba be mina ni nga hlaya switsongo leswaku a risima bya ntirho wa namuntlha leswaku loko a loko va hi konservara a mamangali hi endla leswaku para hi va ni ku hanya ku zula vatsongwana hi va khwavela leswaku nomboti va trema a misinya leyi a nga yona protejeraka mimoya tutimaxa hi risima bya miambiente lebyi ndzi vonaka na dyili bya risima hi ntamu leswaku hi fanele ku va hi dyinyimela.
0: Ndzhaku ka mintirho ya ku byala mintshovori, governadora a kongome ntsindza wa xidorobana ku ya nyikela switirho swa vurimi ka ntlhanu wa mitlhangano yi xanisekeke ngopfu hikwalaho ka ku taleriwa hi mati ya timpfula ka nkarhi wa sweswi yi zamaka ku tipfuxa ku va mintirho ya vurimi yi ya mahlweni ku tlakuxiwa axifundzankulu Maputo.
1: Hi ku veni hi swi tiva swa ku hi ve ni problema leyo tani laha mi swi tivaka hi kona President Chapo a mobilize hi timbewu swikomu yini a hi nyikela tiko hinkwayo ra Mozambique entao a nyikelile a timbewu sweswi hi ku ya mahlweni hi mobilizara a vapfuni va hina hi vina a Eldcord loyi a nga hi pfuna ku ve ni a nyikela a timbewu leti ni swilo leswi ku ve ni dado ku no xikremu e wa aumento da produção de alimento para nossa população
5: kutani a hi buyisaka swigotso leswi a hi motobomba yin'wanyana yi ta tirha hi dambu kutani mbeni motobomba yi ta tirha hi kolaka ku va hi tirhisa timali ta ku rhuma bakithini ku hinkwaswo leswo i xipfuno lexi a mfumo ni health code va hlengeleke a ku va va pfuna hi ni vadzimi va la Marakweni hi ku vona swi linga ka byona kani mama
1: o esforço que o governo está a fazer é criar capacidade para o aumento de produção de alimentos.
5: Antamo hinkwawo amfumo u yenchaka indlela ya kuva u hinyika antamo ni matimba kwa hi yenchaka hinkwaswe swi hamba ka swona.
1: Nós em Moçambique, particularmente aqui na Pofa de Maputo, temos terras férteis, temos risco e cora. Então nós acreditamos que podemos produzir e produzir mais para alimentar toda a população sem depender de outros países.
5: Katiko desu da Moçambique, ngofu ngofu la Maputo. A misava ka kwezu yinone hintamu swinene. Imfanele kwa hi bindulisa akuva hinga pfunu hinga dependele hi vameli va makwezu hino ho ti yencela kwala ka kwezu.
0: Varimi va yamukeleke switirho leswi va kombe ku tsaka va va vula leswaku va ta tlakuxa bindzu la masimu.
6: Kidanga mina Ernesto Xipanga. Muhanyo wa tiko dzaka ho dzana.
0: Ulumba nhlangano.
6: Ulumba a nhlangano wa sosiasa mbloko doshi. Mina presidente wa kona. Ta namuntla a bloko doshi itale ku nyonsha ntamu anda ku hlava makwezu ka mina fanele ku ti hlaya swa muti wa kwanga mina. Itale ku nyonsha ntamu hi ku yamukela swigodo leswi mpaka swi hichotela. Inga lina swona a nghena moto bomba. A nghena mapanele solari. Kamba o vanti mbe madimele yezwa manga voni ho idzima inisa loko ali kama kwa kuni danza asibeu sezwa asivani ku fa himumu swifa majanga na chakwencha sho kambe namuntu inipa inu selalwa taka iligala moto bomba utira hambile kungani mpfula kambe hita ni sampfula ya ku buya ina nzwe na matina nkairi nkomata xileswo a bloko doji tale ku nyonsha ntamu hlaka ni mambu na mbeka makwezo ko mama mapanele solari ma idzingani ila ba afara taka mapanele solari. Na bona ba taya mukela na bona ya zwi fanele ka kona. Ho tala ku nyosha ntamu kha ni mambu swini.
0: And amtiri akuri ya urimi i fambi njani loko hi tshuvuka anga malwe nga khalta ka wona wa tindambi swi venjani ka nwa.
6: Ami ka ma tindambi andambi hi khawa te ntamu mana hi khawa te ntamu ya hambe ngi yoni ka ulolo a hi nga tiya ka majiku ba hi tlhela hi kwa swigotlo leswi. Ta tlhela hi tiza ma timba ntamu andambi hi ho hlotele swi swi nyingi pfaka tiza ntamu lembe dzele. Kambe a hi tshovelanga nchumu tirhe ntamu kama hi nga tshoveli nchumu swa vavisa swoleswo kambe swa ku a mudzimi a fana ni mutirho wa lotariya ni muzvigwari wa lotariya a zvigwari na konta hinkwaswo ku pela ku ganya ni ku luza hinkwaswo wa konta na hini vadzimi bya mitse swoleswo khani mama
0: hi mianakanya swa ku hi leswi mi nga pfuniwa hi swona swi ta pfuna ku va mi tlhelela a mintirhweni mi va mi pfuxetela bindzu
6: leswi swi tirho hi ni ntiyiso wa leswaku switirho swi hi nyikiweka swona swi ta hi nyika matimba ya ku tirha hi tlhela hi tlhela hi rekoperara hinkwaswo hi nga tirha va hi dzivala leswi swi nga hi honekela ni swa ku ta tidzivala hi ku vona swi swi taka yenceka mavokweni yeswi hikusa ntirho wa kampo ho wu tiva hakunyana a hi mbunguteli
0: mi vangani ndzeni ka nhlangano
6: i 17 members
0: leswi mi nga swi amukela laha hi ku swi hlawutela endlwini
6: hi ku swi hlawutela leswi ni nga swi voniki swin'wana swi nga ka makaxa ni nge swi kontilani hi konta ma hi vona mabota hi vona masikela hi vona mabucha hi vona moto bomba hi vona swikomu hi vona mafoxolo ni swigoto swin'wana hi vona mpungani wa mbeyi wa haleno ni swigoto swin'wana swi hi nga swi voni ku swa swi le ndzeni ka makaxa hi nge swi tiviswa ku ntswini hi ta swi voni ku hi tlhaseka hi pfula
0: xivitiso xa ugamu i ncini lexi ma ha xi vilelaka ka nhlangano mi tivaka swa ku loko a mi li naxo a xi ta mi pfuna ku tsutsumisa mintirho ya n'wina
6: lexi hi xi vilelaka mamana xi hi chotelaka ka vudzimi byebyo i xa ku dzima ha xona mutorotoro pulika mitoto ho endla ku lugara mutorotoro a mali yo leyi xavisaka yo le tlhela ka yi teka ya lugala mutorotoro para yi dzimela xa mutorotoro wa chota hi ni xipani xin'we xa tihomu hi dzimaka ha xona maya xi hi dzingana xo dzingana para ku tirha nsimu ya kampo somu kwanto hi ni swi nsin'wana nsin'wana sweswi lomuya xa lomu pfa ho va ni mutorotoro a mutorotoro ya weta a hi ta dzima hi tlhavukanya hi swi vonaka swomu tini hi tirhaka
7: swona Fernando Armando Mabota ni presidente wa Associação Amarela das Guebuza kambe bya vubedri ni chefe wa segurança alimentar.
0: Associação leyi li kumeka muganga wa
7: bya leho makaneta ho byana
0: miliyini hi switirho leswi mi swi amukeleke
7: hi li khani mama hoyohoyo mfumo wa ka kwexu ka swi wuyencileke swona
0: swi ta pfuna hi ndlela muni ku va a ku tlhavukanyisa mintirho
7: swi ta pfuna hi ndlela leyikulu ya ku va hi tiza hi yenca ama-activitati ka hinkwawo kambe xibaka xi hi nyimana phambili i mhaka tinguluvitano va nga majavalini capaz da feijão aí vou nem problema capaz da um pouco de sungula mas é capaz da chumbula chama a majavali mata cara então e louco e combela a chacazada cuba e amo que ela vai chutar cumbi chacoalhe e puna cuba tingulo
0: tirulou urangele liens ali entre aquele mamãe na vashi engel chacoalhambana lava a tv seca cucume ca kamale chivaka impodera ilulamisiweke hi mfumo hakwa ku seketeriwa makungu ya mintirho ya vamamana. Vamamana va kumekeke ka nhlengeletano leyi va kombi ku tsaka va va kombela swaku mfumo wu ya mahlweni ku va tsundzuka ni ku va u va pfuna ka minti ka makungu va nga na wona. Na wa ha hetisa nhlengeletano ni vamamana va ntsindza wa xidorobani xa Marakweni. Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a nyimeliwa a Primeiro Bairro a Eduardo Mondlani a lokalidade la Nyongonyani ku va ya bulisana ni xitshungu ku tiva mahanyela ya xona. A Primeiro Bairro ya Eduardo Mondlani a amukeli swikhalu ni swikombelo swa ku lava ku pfuniwa hi vahanyi va muganga luwana. Eku hlamuleni ka yena a vuli leswaku wa swi tiva swa ku swikarhatu swi kona kambe a mfumo a wu khondlanga mavoko wu le ku tirheni ku va swilo hinkwaswo leswo swi khalutisiwa. Ndzhaku ku a pfuxelile muganga wa Eduardo Mondlani, murangeli wa xifundzankulu Maputo a kongome mugangeni wa ka Matalani ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ya ku yaka tiyindlu a ku va ku rhurheliwa mindyangu leyi taleriweke hi mati ya timpfula a mugangeni wa ka Mumemo ni Karikatla. Murangeli wa xifundzankulu Maputo nkameni wa kona a tsatsi mindyangu ya ha kumekaka ka tindhawu tolovelaka ku tala mati ya timpfula a ku va yi suka ku ya ka tindhawu ta ku tshamiseka.
8: Xa ku sungula i ku mi khensa ku ve ni mi pfumeleli kusuka hala hikusa ku ni lavaka va pfumeleli kusuka matini hali leswi mi ni nga yaka kona laha na ha ta tlhela yi kuma ku ni mali yin'wana yaka kun'wanyana a wu nge yi kuma je swi siza yini ku tshama ka yindlu yo liyana yi nga matini ni ta va hi khetha ku ve ni n'wina mi pfumelele ku ve ni musuka hala a mi li kona ka ku hlupheka ka ku sembe loko na timpfula mi taleriwa hi mati a ku mi ta kumeka leni a Matalana ha swi tiva leswaku a ku sungula ka n'wina mihlupheke swinene swi vavile hikusa a mi tshama lomu ka matende mas namuntlha mi humile ka matende mi le ka yindlu ya conventional swilani ni ku swi pimisa swaku siku lin'we mi nga tshika mi yakela leswaku a mi nga swi pimisanga kambe namuntlha mi kume nhlamulo hi leyi mi yindlu ya ku tshamiseka swinene hikwalaho ka n'wina a hi nala ku ve ni van'wani va dyondza leswaku hi suka lomu a nga timbangu ta ku ve ni tovela ku tala mati a ku ve ni va ta tshama lomu a nga gangeni swi yantswa ku tlhela hi sungulisa va va hlapfa loko ku ve ni hi tshama a matini.
0: Kasi mindyangu se yi kumekaka ka Matalani yi tlangele ku tihita ka mfumo a ku vekiseni ka matshamela manene ya yona.
9: Monica Vasco a hi ngana ka ku etlela i li tingana maxi ha khense kusa namuntlha ka ku etlela hi na kona maxi ha hinkwerhu hi nga na kona vali kona vamakwerhu lava na vona va haneliwaka hi mpfula xa hi navela leswaku ebali ku xikwembu a xi swi rhandza a hi navela leswaku na vonawu va kumiwa porke u titwa na u nga zulanga nambiloko wa etlela ku ve mun'wanyana wa dyila a swi xungi.
10: A vito dzanga mini Florence Rikulano kulu ku vhela hi humile vona swaku i va yeni mpela boka tata hi pfuxela swa khenseka hi tlhela hi khensa district dza Marakweni ka kunene loko va swi kotile ku va tata hi julela mbangu lo va hi beka lomu pfa hi li kona kunene na yo xaniseka na hina va khensa swa yantswa a mfumo hi sizi ngopfu swinene ku ve ni tata hi julela haleni swa kala leswi.
0: Lowu a ve yin'we ka mintirho ya vugamu yi landziweke hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo ndzeni ka liendzo lakwe la ntirho ali lantseke a xifundzeni xa Marakweni hi ku hetelela a tlhelele ntsindza wa xidorobani xa Marakweni lana endleke nkatsakanyo ni vurhangeli bya xifundza xa Marakweni ndzeni ka nkatsakanyo akombisi kutsaka ava tsembisa leswaku swikarhatu leswi havonekaka ata tira kuva swikhalutisiwa. Loo ive mfambu wa guvernador ka liendzo lakwe tihluli uvoneke axifundzeni xa Marakweni.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 alave tela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Njani n'wana wa wena Maseve?
2: Ha, hi lwe. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
1: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
2: He, aliwo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunganga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wutla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
2: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swaku a makume kwini a ndzi swi tivi.
1: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
2: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
1: Hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwana u phakeliwaka hi vata u dawo.
2: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
1: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya ta udawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: u ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

Mahungu hi emisoro provincial de Maputo mihleliwe hi Alberto Langa. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo se a kumeka dropeni la Washington. Ntsindza wa tiko la Amerika n'walungu a ku va ya kumeka ka nhlengeletano nakona a nga ta rhangela ndhokadhokisano wu vulavulaka hi ku nyatha ka mintirho nyan'waka. Nhlengeletano leyi yi lulamisiwe hi Banco Mundial lana murhangeri wa tiko a nga ta vulavula hi vutlhari la Mosambiki a ku lwiseni ka vusweti ni ku hambana ka mahanyela, ku helisa tinyimpi ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ka miganga yi nga ka matshamela ya ku kala ma nga le manene ka ku tlula 3,000 wa vakumeki va humaka ka matiko ya misava. Loko a vulavulaka vakulu va mahungu va lomu tikweni, holobye wa vululamiseli ni nhluvuko Salimu Vala a vule leswaku ntirho lowu wu ta pfula mukhandlu wa ku lavetela nseketelo hi timali mayelano ni nhluvuko wu vonekaka lomu migangeni. Namuntlha murhangeri wa tiko a ta hlengeletana ni swirho swi nga leswi ngani ku katsa khale ka mukombisi wa Amerika n'walungu ka nhlangano wa matiko ya misava tlhelo xiandla xa Secretary de Estado a hanyelaka timhaka ta tikonkulu Afrika. Papa Leon XIV a kombisa ku chavelela hikolaka ku dlawa ka Don Osorio Afonso, bishopo wa Kilimani a xifundzankulu Zambezia, tlhelo administradora apostolica a Sofala. Tsalwa a le rhumeleke hi ku tirhisa telegram. Murhangelinkulu wa kereke ya Katolika a vule leswaku a tipatsa ka swikhongoto ni makholwa ya diocese la Kilimani ni tiko la Mosambiki a ku va Xikwembu xi amukela hi le rhandzu moya wa mutirheli loyi wa Xikwembu ni mun'wana ni mun'wana. Varhangeli va nhlangano wa matiko ya Europa ni mimfumo ya vona lomu tikweni va tiyisa leswaku ku luza vutomi ka Don Osorio Afonso swi kombisa xilondza xikulu ka kereke ya Katolika ni ka xitshungu xa Mosambiki. Loko va vulavula va tsatsie ku va wu rhangelele khexe hi nyaminyami ku dlawa ka mufundhisi loyi a ku va vanhu va kona va khatisiwa. Kotolo ku luza vutomi Jose Julia Nhovunga Sixpence, asesori wa gabinete la holobyenkulu hi lifu la xitshuketa. Ka tsalwa muti lowu a nga tirhela ka wona wu vule leswaku Sixpence a ti humelelisile hi mintirho yakwe ni ku tinyiketela a ku tirheleni ka xitshungu ni mfumo kun'we ni ku hlengela a ku yantswiseni ka vuhaxi la mahungu ya mfumo. Sekretariado Executive wa SNJ a tsundzuxa hi vutlhari la mutirhi loyi na humelelisa ku tihita kakwe ka mintirho ya vukoli la mahungu. Ka tsalwa SNJ a kombisa ku chavelela ka ndyangu, vanghano ni vatirhisani kulori. Bandla la Frelimo hubyini yikulu ya ku boha minawu li vula leswaku Jose Sixpence a tiyakile swa nga mutirhi wa ku tihita ka ntirho wakwe. Ku sukela 2015 Sixpence a ri asesori wa vukoli la mahungu a gabinete la holobyenkulu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu vula leswaku mugqivela lweyi wu khomile kusuhi ni 54 wa makilo ya mbangi yi pimiwaka hi kusuhi ni 36 milions wa marandi ka mpolwe wa Durban. Mbangi leyi a yi fihliwe ka xikavhadori xi xaviweke tikweni la Brazil. Mhaka leyi yi tsumbuliwe hi vatirhi va Alfandega va nga pimisa leswaku i ta va kokaina lana ndzhaku va nga tivisa maphorisa ya ku tirhisana ni swa timbangi. Mbangi leyi yi ta rhumeliwa ka michini ya vukhexi a ku va ku ya tiveka swa ku i muxaka muni. Ku ta fika sweswi a ku se khomiwa munhu mayelano ni mhaka leyi. Hi mihlayeli mahungu hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Vana va tikula Msambiki va baka vunanga la muxaka wa gospel va ku hi vito la Yesu ha mahlongo la matshoha ha mahlongo la madimoni swa ku a madimoni a madimoni manji hodla phela madimoni ya madimoni loko u tshuka u la ku matolovela kuve wena wa kona u tiyanga mu ta tshuka mu nyimisana siku lun'wanyana xuka u nga ni trapadlara wena ana ndau nghenisi ndhawu wena chuku chuku chuku tshuka satana tshuka demoni xuka u nga ni trapadlara wena nga lava van'wanyana va ku tshuka va ni dzukisela wena nada wena wena nada u va mfundhisi mahala a ku na nchumu ka wena a madimoni madimoni ma karhata bava kambe lin'wani na masiku na mahlantiso madimoni hi ku wena u ta famba ku va ni voni a leswi a mimoya leswi famba hinkwako leswi hinkwako swi kona u ya famba ku makwerhu lani ku lava ku hi titsoneni hi ku hi ya hamba swikhongoto ka manyana se wena u jika hi tlhelo u ga u tlhela u phuza u tlhela u woxa kambe se loko u ya u ya fika laya soka tatana soka satana u tlhela u xiba hi xiputukezi sayi sayi xi ka wena tolo u li kwini a wu le kwini wena tolo wena u nga le ndhawu ya so wena se lava swi tivaka va swi tivaka swa ku ya a madimoni ma danisana madimoni ma danisana madimoni loko u lava ku tlanga u tlanga hi ku khwida xi ta ku byela swa ku huma ka mina wena wena u nga ni trapadlari ni nga tshuka njhe ni ya ni ya chaziriwa hi van'wanyana wena nada wena u nga ni funisi u nga ni trapadlari wena 2:14 ya mahlweni ni vunanga ni letelanaka ni mintengo na hi koma ka nsimbi ya

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lweyi. Se yintombi wa tlanga nje.
0: Wa tlanga ka salina swimuxanisa.
1: He! Ali wontungu woluya wa kolela la kubaliwa Maseve. He! Mavabyi lawa amalunganga mani. Hinkama utsongo vanga untla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo ikuva hi tivonela hi tivhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano hikusa nhambi swa ku amakume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntsena hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

0: Kaga, hoyo hoyo kunene, hile kanongo nongo, ayahanyi, wansonti ya namusha, nsonti ya manyunyu. Ishunya kunene, lesha kuken, sonto leni, wa umune wakone. Miti zuyetu, mitava mikutlasela hindi la tinene. Mikutlasela hila pijuleka kakone. Yamukelani kulosela kutani kena musha, jitule jingu jituwa kanatali yuli bombo, hala haya michinini kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va bindulaka, va tila va shanganyeta. Avuna ngane mimfuma ulu le uitwa ka kubano ngonoko lo u tlasa hela ka munandi halano unga kona
1: anye ndelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
0: ayi ine heti hlava njombo loko namuhla hita va ihlela fuzi itshama hikumeka khola xindzivani ni leshi akuva hidoka dokisana henhla ko mhaka ya kukazi hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka Hinge kunene koketa ashikumba ukoketa xitshamu sangu ingale koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wa xizazo u tshama hilawo akuva heta vakunwe hoyo hoyo
1: anye ndelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
0: ayi ayi
2: amabawo ni saladu

0: Eswini ku namuhla futhi rankama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavulela nyamakola hi va hi heta kumbe hi ta hiphizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye ndlela yo hiphimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
0: Ai ai. Xana kumbe xana ke hone ka hini ntwini leswi swimpinyekiki kuma hanyela ya vutomi akuva michumo minga tshamiseka nga hela swijuleka ka kone. Hiku sa haku nene ama siku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kone nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa ku lunwa.
1: Hanye ndlela yo hiphimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
0: Ai ai. Eh, manduwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya uta sala u swivona. Uta nkontela phela. Uta za u thlasa lomu kunene uta ka tiva leswaku zwingani. Heku sa vutomele byi hibya hanya ka bya bindza bya kazata bya foforza. Yeah. Loko wo chika uya kumani ku va. O pamele wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha loko fo va hala khale no veni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlothlweni u kumana ni xinyonyo xi ku fofoza wene he inaka
1: hanye ndlela yo hiphimisaka uvulavula leswi kumisaka swona
0: Hloko mhaka leyi namuhla hi taka na yo haleno hi li hoyohoyo malume ji wa umhlanga hoyohoyo mama na Inesh Simangu hoyohoyo mama na Elsa he vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla hi kola ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga leyi ah he u nga ti vona u nga ti vona mani ah ntanga na kone ya famba vandu wena na mbuva hi leswi veke njhe hi ku hi tlakula hi tala. Ah, nakafeta swikotanga. Hiku sani toti nyama kazi nato leta bindzo. Ta kazata ta yeta.
1: Hanye ndlela yo hiphimisaka. Uvulavula leswi kumisaka swona.
0: Ai ai. Kame hloko mhaka leyi nga na yena namuhla hi le. Hi tsaliwa papela enhwanina lweyi a taka a ta ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini i mpyini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi nhwanina lweyi a nge ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu Nizanzani kini jaledzo kutani hini vana vali vazazo na hini vana vali vazazo ahi hanyi swaku hanyisisana hiku sa mine tani hilana ndi hlayaka hakone na hali n'wanyana neke n'wanyana anga tanga ena ku chuka nje swi mu phizwa a ni zwalisa swijumba aku a ni muke hiku sa Hilo muka kuhlaya hayene anina xichavu ani muxichavi ani muhloniphi ani muxishimi alafuzi nibyele amamana wakhe leswaku awaloya alafuzi ezininge kena xichavu asone angana na kuthamana mine Ani muke ni ati pimisa lesa kubukati le jiri dijula ka hibzo dhuda kutama ni baloi. Kumbe shana ahibzoni. Kutani na manje mine hekola kakubani hikoli hiki. Ani jiri kilesa kani muke kaya kawa pcheli wangani ati pimisa. Ani zakani matati lempen. Ne zora shi jumba ente kawa na emelui. Niti famela. Kutani halinu kaya ni kako ni kako bile kibanga masiku lawa hika kuone. Shina abzali. Bala kusa mini majakuda. Ego sa jale zi posa pela jiposela wana la. kambe phela mina nje kuzo sakola haya ni shaba misisi ni phema nyana batoma asona dzala kusandu kuva ndi ngusana bola bala kaya vha jakuda kama liuria ipo saka iwa mfana kutani phela ni ni tshanwa ti weti na yimwe ni kutula nyana na masiko na ni buile ja le dzi ni makume mazadzo wa swinga weti dzi kutipimise ndine ka weti loko kotula siku dza kukazwa ka tipimisanga wo we nga ti chava lo chota leso ya ntekile nsati kutani lesi xi ni endla ka ntsala la hele swa ku a kasi ni fanele ku va ni tipimisa leswa ku yini ni fanele ku va ni cinca swa ku yini
2: jajili loko ku thasa nkama na miya ya ngati yangu lesi senyor mimi ni kudzini pfuka jana we ta ni we ti bidzi ti zvadzo hambi lembe jeni ngati yangu langa na tshama xika nkola he ku sani ji ku hlupiwa dzo futhi na kone ke mama na wa kone ei wa yingeletela swinene mama na wa kone wa yingeletela kumbe o hambana ni ku tshama ka kwake atala tata ni pfuxela loko atata tata hi pfuxela anga vizari kutani mina ni swizwa ndzi ku va munhu a chipa a tanga le vizaranga a ni tata pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vizaranga swi swi ku layeka kwanga

Maria.

0: damu ahi swin'wana se a swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona. He tombi ndzi wena, a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula u hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala na hali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u titiva swa ku u munhu laha ka ku yini. Xa ku sungula lexo, xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a loyi wa bava a yo tswaliwa, ni vulavula hi loyi wa nuna wa wona a yo tswaliwa, loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mi tiva wena, loko a nga hlayisiwanga hi loyi wa sati wa loya lweyi a wu nga zanga u mi tiva. Loko u lava wukati xa ku sungula ku fisi ku loko u tiva swa ku wena u munhu laha ka ku yini, nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini, a tumbuluxiwe hi mani, a loko u swi tiva leswi u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena. Loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena. Ti lavi kunene u ti tiva swa ku u munhu loko swi ku yini, loko u ti tiva swa ku u munhu loko se u ta ve u ka xikhungi u pasile ka xikolo xa kona xolexo u ta endla leswaku va u lulama a munhu bya wena, u lulamisa a ndlela ya wena kunene. Hambiloko o va mina, hambiloko o va mun'wanyani, leswi a nga jahake a nga ta tshama tin'hweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mamani ni rivaleli, kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba, ni rhandza ku kama xinya, ni rhandza ku kama rhumba, loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma, a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa. A ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela muharihari, u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa loyi wa nuna a wu mu lavi u lowa loye loyi a kanga loyi hi loyi a nga byala wena. Swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a ngati a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga a ku ta vhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u li munhu hi lowa mun'we swi lava ku bala leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana i mahanyela ya wena ya ku biha. Lavi kunene u titiva swa ku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hileswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vo ma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vuhi kwihi hileswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a tata pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha muyanguli leswi no a mamana kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena. A xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi nge ka a yiwa a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene, kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene u ni njombo wena u kuma ku yolo ya yitsongo male nakona futhi a lwa a fanelaka a vana a va fanele ku va undliwa hi munhu wa mun'we leswi vulavulaka leswi vulavulaka swona a leader family ha swona leswi a vana a va undliwa hi munhu wa mun'we tse a vana a va tswaliwanga hi lwa bava tse mutswali n'wina mli vambirhi na mutswali mli vambirhi n'wina mi fanele ka lin'wina vambirhi mi endla ku yini mutenderaku vana lava switsongo swinyingi leswaku nyaku lowa bava na wona wu teke u maha nchumu leswaku u ta kulisa vana lavaya. Ntawu hi leswi ni nga lava ku vulavula swona leswaku va hi ti lava. A dyondzo leyi a hi wena ntse hi leswi a swi humelela, a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeni nyamuhla va ku tala ka vona va mahisa xiswoleswo. Heyi, hi leswi no wundla vana lavaya hi kokola xilondza, ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini, ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a leli la ku tsakisa ngopfu swinene. Kambe loko se a kulile n'wana luya, mina bawo wa kona, mina mamana wa kona a na ha laviki, a ni fi ku na na loya. I swilo swa ku biha ngopfu swinene, ina tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu matihandle lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va le kula ka mudyulu va tendela vabyali lava. Kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhemanjhe yin'wana yin'wana la muti wa yena, kambe hikuya sukula lin'we mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku kasi mama hi laha kona walaha ku haya kona swi mahise ku yini, a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku hina a nuna lweyi a yo byaliwa asati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana. Le loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'walirhandzu va ta kula elirhandzweni. Lirhandzu a li hlawuli, a lirhandzu a li na makwanga, a lirhandzu a li tiendlele swa rona.
1: Hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Yawe ya vukati i hlavula mani hakunene. Vukati hi khensile malume. A vukati hi hlavula mani? Mamana Elsa hoyo. Hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusunga kati. A ku va hi byela n'wanyana lweyi.
3: A mhaka yikulu. Swa kazata. Vhele lwansa ti tenga ti dyondzisa wa phazama. Phazama hi ntamu. Phazamile. A loko kwata ni nona swi hlaya swa ku nga sweki. A loko kwata ni nona swi hlaya swa ku nampodo chela mati. Mu kendela mati a ya tamba. Tana ku tiza u ri gudlu la. I u ri gudlu dzi tizaka ntsena. Vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile. Leswi futhi ni ku kumuka laha nge fambi hikuva lwa nona a nga ti bumu. A wu ri guludzi na yena lwansati swi dya tilulamisa iliyena a ti lulamisi iliyena mahla ya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va twala vana kola va tlhela va tihanyela ni vamana wa vona mahi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi eliyeni a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majinelo wa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a timamana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya ku mamana wake waloye wa xivo a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa tima mana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo mahi swi dya hi li yena a ti dyondzisi lowan'wanyana a li yena phazamikweni hi leswi nuna a la fambe a tidyondza yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondza hileswaku a n'wi vona swa ku va ya ngulana ni ku sweka a nga sweki a ngo mo kota a tidyondza loko ta vana u baxarile a manerve u ta bohi maxini yin'wanyana a limile ni nge dzi ku lwa nuna a ta tibuma ta va ni u ri gudlu maxi va ta tshika u ri gudlu a tshika u ri gudlu lowansati a vitana jadzaki va khanela hi leswi vana na vona jaye vakulu a vana va ni sage mase kumba ti-sage mase mamana wake a dya kuda na yena a dya kuda a vana va dya kuda ya swi kumeka swi mukazatela na yena swi kumeka swi mukazatela a tlhela a vitisa ku injheni nga ta kuma swa ku va pfalile ku hala. A loko u ri ku ludzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va pfalile. A ta kuma swa ku va pfalile vhele leswi wanuna a nge ti tshama. Ma swi dya yena a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wakhe. Puriki loyi a nga phazama hi yena, hi yena a phazamaka. Wa vona. Hi yena a phazamaka. A n'wingiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa. A va zuka va tlhela hi ku hala. Xa xilondza xikulu. Manji. Loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo, a va a swi tshika. A tiganyela xinuna na xaki. Fambenyana va mupapayeli va mamana va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi. Khani mama. Chao chao.
1: Hanya ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
4: Ayi ayi. Yawe. Hey hey.
2: Hayi zwitivi, hayi zwitivi. Oh. Gwa kanle xishandleve xiyingiseta, hikuva u ta pona. Munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya. Hikusa wa yingiseta. Nkama wezu va le kwezu wa hi siya. Mamana yinexi. A swi tiva leswaku ha mazito a wu na makuma pfumala ku ma vulavula. Hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi.
3: Enhlikani programa a hi hanya. Vito hi mina mamana yinexi Timangwa. Ni buya kola namuhla ku va ha tata hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo karhi. Eyi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona. Hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a le nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona. Nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake. Maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga. Eyi u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene. Hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu. U ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga. Na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyana loko ku nga le ku dumba yeli wa nuna lweyi. Hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava. A wu ri gudli un'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu. Hi leswi nyendzaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhela a nchumu xo karhi. Manjhe swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena ho swi resolvhela hi mahlundru. U nga swi koti ku respectara. Ja hey. Swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wubidri a vingi a wu va zansi. Lava ya ta ve vona i li support bya ka kwaku. Nambi loko a loya n'wananga tiyisela. N'wananga muzandzi mamana lweyi. Hikusa u tlhasa kwalano mhaka ya no yelweyi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yena lweyi. Ni ta n'wi tiyisela. Muzandzi, ca papel dzako swa nga kandzi wukati. Ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xiphunta xake a n'wananga. U n'wi pfalela xipfalo loko a buyaka hakwako. Leswi u dyaka ku tlhela u ta pfuleriwa hi ma. Wuse u n'wi pfalele xipfalo hala ni swaku hala. Ni ta wu swi nyiki n'wananga laha u swi phazamaka. Va ku loko ho longoloxela laha. A ku na nchumu lexi xi ku favoriselaka. Tibeki hansi u va u kombela dzivalelo ku nkataku, u kombela dzivalelo ka n'wange waku, u va u tlhela u ya undla vana. Hikusa namuntlha na ku yingela swa ku wa bindziwa nambi hi ku tshama ni mamana wakho. U za u tlha u tlhela u ya ku hala ka yeli wa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa. Hikusa wa loya. Wa vona nomo n'wananga leswi u endleka swona. kumba li dreamy lit leswi dzenjeke swo dzukuenje ukhanela michumu le ikheleke yihisa wene akuva ukati udziluza eh loko namuhla uvitisa swa ku ah njava nga ta ntekela ke aha aba makapenhlanhla nwana nga vanga tala la patekile ngatako purisi unge ni swimalana swa ha humi be loko swa tenga hundla luyane akala a hlayisa ka mamana wake akala ka nga mbeleki ku loya aga makhemanyana hikusa wa ku zhandza wa vazhandza vana lava loko ukala nga vazhandza nwana nga nambi hi makinyenda anga ta ku nyika hikusa u muhonele ngopfu wa muzhuka a humu nyiki kuda a humu nyiki ku hlamba a wu enji nchumu ni papele dzaku swa ku wasati la mutini u dzivalile u thoma u swi vona ku ni n'wananga swoleswo ntawun loko a timuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nambi loko wo dyila nambi loko u hleka nambi loko u vavisekile nambi u teyini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwatetelani hikusa a wanuna a ku kwatisa na swa swa ku ta tlhela u n'wi nyika party load leyi handa insensi ya leliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana mu swi ti ku encile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kudya u mu basarela u va u endle swo endlaka na u kwatile loko ripela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zhandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku a wu nge kombeli dzivalelo sanga tibuma za u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi ku kombela dzivalelo hi ku sanga tibuma ke mine mamana wakwe swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no ho va ntsongo a ni nga swina swiyintendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe wusati byanga hebyini mati na tivona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca amahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na dyi ku swi endla a sezi mezi ve xikola hambiloko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rhuma ra mbedo hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo party bya vone u tiva ku va resembela na ku hlekelela u ta swi vona swa ku u kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lizandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ye ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u endle swone mani hei phaa ku nyadha futhi e leswi sanga cincisa swoho he swo swi jai munghana wezwa wa famba naye swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba hambi u swi vonile u kandzwa u kati a swi hi vevukeli hambi hine hi nga tswala we a swi hi vevukeli n'wananga kambe u kati va lowu kandzwa hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u mintela u mintela u za u hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati byaku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respeto maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u ngena ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vulweyi lebyi ya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi alizandro a byi tikulisi n'wananga u nga sofirerisi mbilu yaku sofirerisa ni vatukulu vezru hi timhaka ta mbilu yaku na u nga tikulisi titsonga hati minkazini hinkwayo u tiva ku khongota ka nkulukumba u tiva ku kombela ka nkulukumba swaku anuna lowu nga ni nyika yena vana lowu nga ni nyika vona n'wingi lowu nga ni nyika yena va tiviwa hi wena jehovha ni kombela wena ku va u va nyika ndlela yinene ya ku va va ni zandza na mina va zandza hikusa hi leswi ni swi tivisaka swona a ku va u taza u kota ku va u hlula n'wananga madururu lawu nga na wona wehe ya ku tikulisa ntse ku ve hi ku layile la kaya u nga hi a nga ma hi ku laya kasa hi ku laya swaku yini a ni la hi ku laya ku va u ta suka la kaya laha a madururu ma siya na hina u famba ya ukatini lavisani leswi loko hi mi laya hina vatswele venu mi nga hi yingiseti namuntlha hi leswi Wewe uyati komba kama mintu ya vano. Awo danisa hine vatwele vako mwananga. Ingi setane mwene vanghwanyana loko hine vamamana vino himilaya. Himilaya isha mundruku kufana ndi tunamutla sha ama kwenu wenu hilwi. Wati laya. Nilaya nila vatala ya kusaiva nyingi la vama enja kama nchumu ya kufana na wenu na wenavu uyenja keyono. Ndao nilaisa shilesho lesho ku. Nila vavanavu na wali kikangela di. Mbashtiva lesho kuluku muna ya ukatini. Afane kula akuwa aya respetara lishaka drole dro.
1: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu ipi misaka shona.
4: Ayi.
2: Ya. Mama, njivale, afa wani zito, ma hindi lako katra kanya majuti yonga na uya vugamu.
3: Ashunga nyana ilishu. Nwe nge sele kusai, frana njaka ukanele. Loku wana shoku nkata ku ashundru kilu mwana. Nita unga shunduki na wene, hiva bidi mi shunduka nga maungu. Yosa ili shenja ka uku utamalembe, unga muyanguli. Ndoku wana shoka shunduki ili mubabi, inlela ya inene. Usungla ya kumuvutisa, ufuke njani, hutwa ini, ambilo kabonga, kambi wena, tatia lisho kuwa anga kubongilu, utiva lisho shizaka shumu shundula, akudrela haombe, ambo heta 2-3 deja anga kudrela anga, miela, ata kudrela haombe, ana lisho kuwa lishinga nishundula, nkata hive leshi, unga hasu pindu usu yenja. Usana ungo vangwanyana, timakata matelefoni, takumesha mesha na shonavu. Kodi unga shisha yangala, kuwa jwezi makama telefoni, usa uitu mbula shoka bulinyana na manyani, mushu ketela, umufu kela, nompodi mwananga. Pumbani maenjele lao. Ambo usito shoka bulina manyani, wena ingena ingela inene. Kata lishwa nishu zandu lishu. Washienja kambi, shwa ni danisa. Lishwa nishu zandu nga shienji sishilishu. Ayo inga chinchanya na maenjele. Usa munga na inamorala nambini wa vizinyu kolo. So praku ehu mpunda draiki, pra kakomba na wene. Ntao wene, unga fambi na ulanza lishu ya na inza kafono. Chincha maenjele, umutati ya haombe. Hakuwa mutatwisi sana wana. Na mwisho ule awustisho utakombela jenili tivale. Kombela juli jikudu ila katoa. Usa unautivona shoka upazamu. Maju upazamile. Ndao uwene, uwene ufane kile kingufu kwa uwe ya kombela tivale lungwana. Ishal sima soli shinga udu ila kashona. Respetara nkata kulukuvona shoka buina asundru kile kumbe. Akwa tisue jardi kumbe akwa tisue ntizuene. Unga heti lembe uzao heta 2-3-4 mizi unga muyanguli katako. Aisho onelesho. Ai tatatu ya kwa devi ya liti makata nyimba. Okay, nyimba ya aliko. Manisho shundu kela vingi. Wamu shundu kela loka kule garele. Loka kufutisa kasuta tela siku muni. Ilesha kwa avilela wene kuwa uya tibeka ansu kukato. Ni chinchili. Lisha unga ni dwele shona. Loku iliti makata ukumbininga kurespetara. Nita amba ni kurespetara. Loku ili kukumbiniyo koma telefon drago. Nchumula shwa mchumu ya olo. Aninga hata koma telefon drago. Nita sheka, nita pasara, nita... Uti beka hansi, uti komba shoku. Lise anga kukastigara ya shona nkatago. Nipelumizu uja kuchincha kasho. Uva uchincha ya kakunene. Ilesu ufane kuencha shona. Ilizivale lezi ungu ufane kuwa ujiencha. Kankatago kubani luku utlela umuka kaya kwako li. Wea wea kandra ukati na uzulili. Ti beki hansi intamo sunene wanangu. Famba mkombele ya zivale nukatago. Nga luku ili kuvenini. Ile kwa ayo kubuisa. Sanga sunge ateke kami yao. Aku buisa la kaya la. Hiusake. Nita unkanela na vapapai. Kumbeva malumi. Uva dwele kuwa vovo. Kumbeva papai. Kumbeva mani. Ni tsamile la kaya. Nikila hili. Nikombela kuwa muni kombela la zvalelo. Kankatanga kuwa nita kota utele. Mata mvita na mkongwa na mashakaya. Kuwa tata tsama na yena la. Vamu dwele lisoku. Angwana le akombela zvalelo. Ilefini. Ushuti nungananga, hile shufana kwa insa soo. Tangansa mashaka yako. Uwa dwele kumine, jani tila hile, nisubu nile kupazama kwa anga, nikombela muni vitanila mkongwa na muta nikombela drivalele, nitakota kutela ni akaya, ni aunda wa avana, mina na yenu. Hile shufana kwa insa soo. Aso, uwa ushitika di verdad, unga ushitika ili shufa ufingeta ina varadi, unga kombela opini yao, ina huku fune mapimu kambe, unga suswe shile kawe ni ngufungufu. Usalua kata kwa ukati halano yuwe. Shile kawe ni ngufungu ino. Huku njika mapimu ya usungu kati kuwa utakota kufamba. Kanma.
1: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu ipi misaka shona.
4: Ayi.
2: Kune wane wangu anyana. inje tateka kumbi tesuka nyana tibidi tizazo kumbi hafunga na yangondo inje ubu bone swa ku leso wo hi kazata futhi hambi ku donza papela ndina ka fanga donzanga kambe ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi humelela wena ntsena yi humelela ni lava ku tala na vona va tinyungubyisaka hi lonkama va tiyanca ku pfapfarampfapfarampfapfarampfapfara ngi kumbexana hi mapavhawu
1: hanye ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pfumisaka swona
2: inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vanhu va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byixa kutani muchato wa kona lowa ku zekazeka ngi kumbexana hi wusa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpunga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala futhi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko u dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola hi nga tsala u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi injhe wule mazito ya ku vana kamba u naka fa u ma tsale u tsalela rado kambe donza ke namuhla a ni le swi ti leswi va munghana va hleki swona u donzisa ni va munghana a va xi hlayahlaya xa tolo xi te ximi ta matsenga lexi dumba nkolo i swi namuhla wo ki mukaka ya wa ku zwekezweke ni vana va zazo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani ya ku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisa n'wa wu se yi tshika kambe wa yimela swo swi holona swo swiya swa ka hlaka swa le wa mpfana na xo ndexo tshama u pimisa kutani u tlhela u vitisa leswaku njhe mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini
1: hanye ndle leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowa mfana mexi ma ha yimela wena a kuza ku ve wena wa titshonyola ha anu ku singita wa singita wena wa nghanyana xikona u hlolelaka xone kumbe hi swimpfula ekalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala kasi makwini masungakati makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vombe kusa a masungakati a vakokwana hinkwawo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a ka a nga hi koni ni wa ku tshama la sakeni laha ku n'wana hi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
1: hanye ndle leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: u ta va kuma kwini hi ku sa kokwana le ka WhatsApp ni byo sungakati lebyi va byi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka kholupiyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xi takasela nqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dondzile wu fanela ku va wu cince vu dondzisa ni va munghana tipimise u nga tshama wena u pitula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo ya ku tekela ku va u tata matumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u tata muhlekela i swi tlhela u taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi hi ku ni swi julile xi huma xi ya kuma huku yi ye phatsa laha ya ni vizivisi u li loko a buya a tata ku hlayela swa swinene kumbe xana u tshakatile swikakatana swa ku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wu mu yanguli ke phela wa swi tiva swa ku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika kambe loko ku nghena na lizhandzu lebyi bya ku hlekelana lebyi a hi swa nchumu nambiloko lomu ndlwineke yi tala hi masaka ya swakudya a hi swa nchumu vona hi tikotiko hambiloko byo va tiko bya ku va byi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku va va da
1: hanye ndle leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: na vulavula tinyingi i swixemu u nga ni vana lava u byelaka va munghana leswaku va loya a hi loko we tswala valungu kumbe vana lava u nga tswala ya valungu a hi swi tivi hikusa loko a valungu a va loyisani ke kambe yo we loko we tswala swo swi landzalandzana leswi Ya. Ewo, awe awuti loya wena yo ahina ka awuti loya namanje. Kambe bosopa kusale swuta ka vasiyela swone vana lava. Vate asi zvine va hlasa vaku thu. Mamana anga hi dondzisa nga nchumu.
1: Anye nke loyi pimisaka, uvulavula leswi pimisaka swona.
4: Ayi ayi.
2: Mithanga pheli ya hlola thunga lingana, tata.
5: Ai ai, inongo no kwa emisoro provincial ya Maputo, lovu lavula ka hile shumelela ka, antumbulu kwini, nile mjambwini.

Mahungu hi emisoro provincial Maputo Mihlelo hi Alberto Langam. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo se a kumeka dropeni la Washington. Ntsindza wa tiko la Amerika n'walungu a ku va ya kumeka ka nhlengeletano nakona a nga ta rhangela ndhokadhokisano wu vulavulaka hi ku nyatha ka mintirho nyan'waka. Nhlengeletano leyi yi lulamisiwe hi Banco Mundial lana murhangeri wa tiko a nga ta vulavula hi vutlhari la Mosambiki a ku lwiseni ka vusweti ni ku hambana ka mahanyela, ku helisa tinyimpi ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ka miganga yi nga ka matshamelo ya ku kala ma nga le manene ka ku tlula 3,000 wa vakumeki va humaka ka matiko ya misava. Loko a vulavulaka vakulu va mahungu va lomu tikweni, holobye wa vululamiseli ni nhluvuko Salimu Vala a vula leswaku ntirho lowu wu ta pfula mukhandlu wa ku lavetela nseketelo hi timali mayelano ni nhluvuko wu vonekaka lomu migangeni. Namuntlha murhangeri wa tiko a ta hlengeletana ni swirho swi nga leswingani ku katsa khale ka mukombisi wa Amerika n'walungu ka nhlangano wa matiko ya misava tlhelo xiandla xa sekretari de Estado a hanyelaka timhaka ta tikonkulu Afrika. Papa Leon XIV a kombisa ku chavelela hikwalaho ka ku dlawa ka Don Osorio Afonso, bishop wa Kilimani a xifundzankulu Zambezia, tlhelo administradora apostolica a Sofala. Tsalwa a le rhumeleke hi ku tirhisa telegram. Murhangelinkulu wa kereke ya Katolika a vula leswaku a tipatsa ka swikhongoto ni makholwa ya diocese la Kilimani ni tiko la Mosambiki a ku va Xikwembu xi amukela hi le rhandzu moya wa mutirhelo loyi wa Xikwembu ni mun'wana ni mun'wana. Varhangeli va nhlangano wa matiko ya Europa ni mimfumo ya vona lomu tikweni va tiyisa leswaku ku luza vutomi ka Don Osorio Afonso swi kombisa xilondza xikulu ka kereke ya Katolika ni ka xitshungu xa Mosambiki. Loko va vulavula va tsatsie ku va wu rhangelile khexa hi wunyaminyami ku dlawa ka mufundhisi loyi a ku va vanhu va kona va khatisiwa. Kotolo ku luza vutomi Jose Julia Nhovunga Sixpence, asesori wa gabineti la holobyenkulu hi lifu la xitshuketa. Ka tsalwa, muti lowu a nga tirhelaka wona wu vula leswaku Sixpence a ti humelerisile hi mintirho yakwe ni ku tinyiketela a ku tirheleni ka xitshungu ni mfumo kun'we ni ku hlengela a ku yantswiseni ka vuhaxi la mahungu ya mfumo. Sekretariado Executive wa SNJ a tsundzuxa hi vutlhari la mutirhi loyi na a humelerisa ku tihita kakwe ka mintirho ya vukole la mahungu. Ka tsalwa, SNJ a kombisa ku chavelela ka ndyangu, vanghano ni vatirhisani kulori. Bandla la Frelimo hubyini yikulu ya ku boha minawu li vula leswaku Jose Sixpence a tiyakile swa nga mutirhi wa ku tihita ka ntirho wakwe. Ku sukela 2015, Sixpence a ri asesori wa vukoli la mahungu a gabineti la holobyenkulu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu vula leswaku mugqivela lweyi wu khomile kusuhi ni 54 wa makilo ya mbangi yi pimiwaka hi kusuhi ni 36 milioni wa marandi ka mpolwe wa Durban. Mbangi leyi a yi fihliwe ka xikavhadori xi xaviweke tikweni la Brazil. Mhaka leyi yi tsumbuliwe hi vatirhi va Alfandiga va nga pimisa leswaku i ta va kokayina lana ndzhaku va nga tivisa maphorisa ya ku tirhisana ni swa timbangi. Mbangi leyi yi ta rhumeliwa ka michini ya vukhexi a ku va ku ya tiveka swa ku i muxaka muni. Ku ta fika sweswi a ku se khomiwa munhu mayelano ni mhaka leyi. Hi mihlayeli mahungu hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: hoxikuvala mngani i mhaka muni
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karata n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karata n'wilanyezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

Washuwa nkata pa olina kama buto muranzo wa minamba.

0: 14 horas y 53 minutos y tlayile leswaku hi yenche hinkwaswo lulamisa tindlela hinkwato ku va hi kumana na mutisiklusi amosi ya nombe kusukela kampu ya Astral Vermelha xifundzeni xa Marakweni kolomu xifundzankulu Maputo ku ya buyelisela final bya tasa ya Mosambiki bola hi vulavula hi xikolo ya Sargento wa Bwana swin'we na Inkomati wa Xinavana. Inkomati wa Xinavana lweyi a humeleleki mahlweni ka Club de Marakweni ntlhanu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu a chapela ya ka final kasi ke a xikolo ya Sargento wa Bwana ahimi a Umbeluzi Football Club vhiki dzi khalutiki na yena chapela kuva a kumeka ka final xaneke himani nena ya xifundzankulu Maputo hinkwaswo leswi swi tivanisa kasi 90 minutos ya ku hlawuteriwa ha amosinyana wa mbele kutana kumeka ka tshamisekile a kampu ya Strela inhlikane. Amos, inhlikane.
1: Xolo.
0: Ya kuma hi tindlela tinene.
1: Nkhalisa ku inhlikane ni sor provincial Maputo, Gaza na Nyambane. Kuna ile kuna ka kola a xipunda nkulu xa Marakwana, lani ku fikisana ka xikola de Sargento ya le Bowana, xikan'we na Inkomati wa Xinavana. Ntlangu wu sungulile ku nkama ya ma-14 Italy, kutani sweswi va kumeka ku wiseni. Ku hlaya leswaku ka tlhava sweswi ntlawa wa xikola ya Sargento ya Bowana ya humelela 1-0 goal vinileisiwa ha Gwambi ha 5 minutes. Swa komba leswaku i ntlangu vukulu lukusane Inkomati a byela ku ve na humelela ka timhaka leti ta sa Mosambiki bola a provincia de Maputo ni yo xikola ya Sargento a dya ku ve nhena wa provincia de Maputo hi tlhelo bya tasa. Ku hlaya leswaku hi tlhelo bya vanhu va hlaya leswaku vatsongo swinene va boyaka va hlalela ntlangu lowu wa Inkomati xikan'we na xikolo ya Sargento ya Bowana. Kambe ke va koninyana lokusa hi kone hi zendlaka bola hi kone hi nga ni swin'wanyana swa ku swi yenca kutani hi kumeka kola a kampu leyi ya Marakweni. A ku hlaya leswaku a xikolo ya Sargento wa Bowana a ningena na Vitori a Balizeni. Ndzeni ka kampa ku na Carlos Isa Milagri, Inácio, Chavani, Moses, Gwambe, Munguini só golo há 5 minutos. Aonde, Américo, Elísio. E que ela já Inkomati, com a Rafael Valizem, Mater, Rengo, Jeremias, Hussein, Valoi, Ngotini, Olívio, Altino, Raul, Jaime. A Pampuini, a Escola de Sargento, com a Daniela, Fazenda, João, Simões, Cumbe, Nicas, na Sanção. E que ela já Inkomati, a banco com a Fabião, Henrique, André, Arlindo, dos Santos, na Xambal. A Bapito com Tangulo, Edmilson, Manuel, Afonso Antizo, Eugênio Machaé, Afonso Nassere e Vataculos de Gani. Fernando Judite e Michelão Pepo, o Almune. Tani hi boyaka hi hlaya va kumeka ku wiseni vabeli va ntlawa wa xikola ya Sargento ni va Inkomati lani hi hleke leswaku Inkomati wa luza va hlule ka xikola ya Sargento 1-0 golo bya mubeli wa ntlawa wa xikola ya Sargento yene Gwambe a 5 minutes. Kutani ku hlaya leswaku loko hi nghena ka ndzeni ka ntlangu hi nga hlaya leswaku loko a va huma kunkama lowu lava dingkanile kumbe va dingana hawun'we na ka switlhamuxela ku leswi swa misiku swone a 45 minutes ya nkama ku sungula. Kambe ke ntlawa lowu wa xikolo ya Sargento pfala hi ntamutsha ku laha swi endlaka leswaku va Inkomati va nga yi kumi a ndlela ya ku veni va nghenisa golo bya ku veni va dyondzisa ntlangu thaku ka leswi va ta vona leswaku va ta ncha yini ka ku veni va nga humelela ku ntlangu. Kutani ke hi ta swi vona ka 45 minutes ya nkama wa bibi ya ntlangu lowu wa Inkomati xikan'we na xikolo ya Sargento ya le Bowana a kampu leyi ya Strela Vermelha a Marakweni Julie Mavoto.
0: Kanima swinene amosinyanombe hi u le mpfhukeni loko swi sungula ho yangula kwalano hi le ka 14 hours 57 minutes hi hetiku twa a madzungulo ya ku sungula mayelana ni Escola de Sargentos 1 Incomante 0 i final bya Taça de Moçambique bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Hi ta twa vunanga na hi zindzela ku va hinkwaswo tshamiseka ku va ku sungula 45 minutos wa ugamu wa Incomante na Escola de Sargentos wa Buana.

0: kune imamana vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: loko lukarala kusuhi papayi ni nganga swikwembu lokweke a munhu ni munhu lowu misaveni laha hanyaku kona i na ni telefoni kada kwali te u seu telefoni le telefoni a yi kheti ka n'wambangu wa ri
1: zoebikoti
0: yo ku kuma lexikoti wo tiruma loko yo ngengengengenge mazwizwa le ku tsandza ni vanhu lava tipondo ta ku tala papayindzotela ni loko wa famba laha ndleleni wo tekela ku n'wi vona ku liwa papayina ni mali ya yinyingi i chula ni lesimo xa loko a famba laha ndleleni a ku ewu na wu devoninge ewu na wu devoninge ewu na wu devoninge e bava ha devo loko yo ngengengenge yi ku ngerr siya tipondo talendo baka ka tlulu hohlo o khoma chikhogo ya veka giwa misava papayiwe loko wa lukarala kusuhi ni muziyoni leni wu rhongokekile pilapila ni wusiku lowu mchilungwini se va kulumela vanhu va misava a ndzawulo loko wo ya ka muziyoni ni sati wa wena a nga byale ve vona va mvulula marombo papaya hi ku khongela ka yehovha sawa va ku swonya matihlo wa ku rhuna e papaye a ngoma nkwama lowu a nga tshika ni cile vuchigamalani ni ku fumile matiko chiko loyi a nga ndzi voni a wu tisani lava

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ya, enda.
4: Ya.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini bani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilo ya infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira la nini makala. Nilahlekeli ui karitau la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitau lincha. Vatela vakuyenza shikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli ui makaritau. Loko vani vana lava tsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
0: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau nda swikuma kwini
2: swin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi kambe vata mali leswi vanga ta swikota xikulu i ku tlhela uya xibedlela wena ni vana lava tsongo akuva miya kambiwa minyi
3: Rádio Moçambique, Maputo.
4: 19 horas e comer matimu e acico.
5: Matimu e acico.
6: Namuntla itadzimuka taku tindeka kama bulu ya kusungula na mayelana ni nchunsheko wa Moçambique.

Hi siku bya 7 ka Khotavuxika inga junyu wa 1974, ku tindeka mabulu ya ku sungula mayelana ni ntshunxeko wa Mozambiki. Mhaka leyo yi humeleleke ntshaku ka loko mfumo wa vukolonyi bya Portugal lowu nga simekiwa ntshaku ka vundzuluki bya 25 ka Dzivamisoko inga April wu paluxitsalwa lebyi sandzaka a ku navela ka vana va Mozambiki mayelana ni vutifumi hambi ntshunxeko wa tiko byavo. Hi tlhelo byin'wana, Maputukezi a ma hlaya ku va ku fanela a ku va ku hambiwa antizu wa ku vutisa vana va Mozambiki ku tiva leswaku va wu jula kumbe a va wu juli ntshunxeko. Mhaka leyo yi yaliwi swinene hi vuzhangeli bya Frelimo lebyi a byi ya mahlweni hi ku hlaya leswaku vana va Mozambiki a va nga lweli ku hambiwa a swivutiso kambe a va lwela vutifumi ni ntshunxeko bya ku hetiseka. Mhaka leyo ya kombisiweke ha Samora Moisés Mashele loko a bula ni vatsali va Madzungula. Hi mazito lawa, Samora Mashele a hlaya leswaku vana va Mozambiki a va lwela ntshunxeko wa ku hetiseka hi vutifumi byavo, kutani a swi nga twisiseki ku va a vukolonyi bya Maputukezi byi sindzisa ku va ku juleteliwa ku tiva mavonelo ya vana va tiko mayelana ni ntshunxeko wa tiko, hikuva ntizu lowu ina u hambiwe hi ku famba ka malembe ya 50 na 60 na yi nga se na sungula yimpi ya ku lwela ntshunxeko. Nakone ku hamba xivutiso lexo a swi fana ni ku vutisa xikazawa leswaku xa swi jula kumbe a swi swi juli a ku ntshunxeka.

0: kune mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni
1: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea
0: hi ta humula mani kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi
1: va ta phakiwa xikolweni bava nambi loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku yini va phaka lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
0: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni
1: ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina
0: mamana mamanu a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
1: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
0: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
1: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina

0: swa ku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u famba na swona aka vanhu sweswitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo leswi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha la a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana u ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi ni yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: kune xiwana ni hlamuseli khwatsi ni ta swi kuma swa ku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ti hina hi tirhela vona i nge hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi ta hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: xiwana hi vamani vo lavakalaka va nga endli nchumu laha
1: a vitula munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana ku na xitirhi xa mun'wani laha
3: hi mana ngete u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swivula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena umani wa ku landzelela vanhu a kwa va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: venejmo ye
2: va ka hino va ka hino hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni li thulupe
1: ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu la kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele o tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula la
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kukulela la ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama
1: oh.
2: Lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kona hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi maheka ku vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi la a hi swikarhiwa swa van'wani hina la porapa o va kwini
3: xikarhiwa hi mani
1: oh.
3: Xikarhiwa hi mani kola e wa mi vona kwala xikarhiwa xa kona
4: heyi heyi rulanada
1: n'wa hosi
4: nadarulani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawu leyi ku tshama ka vanhu vanyingi swi na byalo swinene ku va mavabyi ma tlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va mi landziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hi na byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhatu swa tindhambi vutomi la hina li ta hi na byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

swi tikombile kunene leswaku lebyi kunene byi yo cheriwa nkama hi nga na 25 minutos ku yimba Zito Mambona a nge ha kona kambe kutani va kumekile hinkwavo volavo.

0: Radio Msambiki.
1: Shita na shanga. Ufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Shikamwe inga cinca mahanyelo. Shita na shanga. Nongonoko wa Radio Msambiki, emisor provincial de Maputo. Kaga. Hile ka nongonoko shita na shanga. Kasike na wena unga swikota ku va u hitela xihitana xakho hikuva u hi tsalela ke kola Radio Mozambique kumbe ko ku va u hi endzela wa ta hla u n'wi minini swihitana leswi swi humelele ka vuton'wini byanga swi nga kotaka ku va swi pfuna lava ku tala. Langusa haleno hina mamana Olinda, mamana Olinda Khosa i mutshami wa le ka Mbuva kambe na abeleki wa Amanjagazi ka Matshinyana. Mamana Olinda a hi hlayela xihitana lexi xi humeleliki vuton'wini byakwe kusukela vunghwanyanini ku va namuhla a za a tiva ku va a li mudyimi a tilondzovotela leswi a swi tivaka hi mavoko yakwe hi ku hambana ni vutomi bya masikwana lawa.
2: Xihitana xanga
1: modernisa sawu he a hi yeni ni ka Mbuva hi ya kuma ma Zito ni xihitana xa mamana Olinda ku va hi nga tinanekela ku va hi hemba majimika. Tomas Buruma na Tali Yuli Bombo va n'wi losa va nge hoyohoyo ka nongonoko wa namuhla.
2: Xihitana xanga
3: Emilia,

0: Teleko va manjakazi ka kumbani va hlaka swa ku matshinyana. Ni beleko va manjakazi ka kumbani ka matshinyana.
1: N'wanina wa ku huma a manjakazi ka matshinyana mi mani?
0: Olinda Alfe Khosa. A vitula mi.
2: Xita na xanga.
0: Na nukule ku vava. Mina nikule manjakazi manje nikule kubaba yokusa anikule nanina baba liwa kuba akazata anga swipumeleli leswaku hi famba hitlanga hikuva hi kola tindzava ta unwanyana maja anga hipumeleli hayi pumelela leswaku loko lisha iteka swikomu emasimwini. Amasimwini akusungula a hi pusha hi duwazora.
3: Ni huku leya majimenge sina yimba.
0: Na yi nga se yimba hi khoma tihomu. Hi ya ku rimeni. Hi tihomu. Hi suka ku rimeni ka tihomu a tindzima leyi a yi pandziwaku yi rimiwa hi tihomu. A tlhelo hi nawu era doze pasi. Hi ku ya nama yi sexi. Hi vula hi doze pasi. Yindlu liya a nsimu liya ya ndzima liya a li tlhelo ku yima wun'we tlhelo ku yima wun'we mara hi seketela swifaki emasin'wini ni timanga se vhela hi va hi vhela hi kumbiwa swa leswi se loko hi suka ka leswo ka nkama lowu se hi nga tisa kula ja hi tivanyana se hi sungula ku byisa tihomu ntamu ni xikole xa labizeri ni xipuma le a ka kutsongo ni kuma ngopfu xa urimi ni ku byisa ha xa ku byisa na xitivi byise ngopfu tihomu ta bava ku bava ni tlhambi wa tihomu se byisa tihomu leti ya hi kula na hi kulela tihomwini a ku wasati xikolo xa wasati i xikomu xikolo a dyondzisi vavanuna a ku xikolo xa wasati xikomu se vhela hi tiva xo xikomu ni swoswi ni tivaka xo xikomu se ni kule wusiwanini hi ntamu hikusa a ni swi tivanga leswaku ku ni ku a xingombela hi kinile maxa a hobaleka hi lata machurhi lomu tindlwini lomu hi veka mimisi hi ku i minenge mbonyela mbalo na hi ya xingombeleni a ku cineni hi ya cina hi ta kula hi tiva ku kina xingomani kina xingomani maxi swa xingomani se a yi nga ha baleki kusa hi li vakulu a yi nga ha baleki se a li nawu wa tiko hi kina xingomani se hi tata kula hi tiva ku rima ni swoswi hi va ku rima mina ni nge hlayi leswaku na swi tiva swa swinyingi swa un'wanyana ni tive ngopfu kwala ka ku byisa ni xikomu kusa swi ve swilo leswi ni nga kula ka swona a hi leswona
1: a ku va n'wi byisa tihomu na mi le van'wanyana swi yencise ku yini mi dyondza yini ka swona na mi ni byisile tihomu lomu ka mfenyana lowu mi fahele kone u nyan'wa masi njhaninjhani swi njhani ku va u le n'wanyana wenja leswi
0: a wo hi tlharihisa para hi tiva hi ta tikota leswi a le xikolo xin'wanyana wo va xikolo xa yena mazali xikolo xin'wana nga hi dyondzisa hi ku saka leswiya a hi vekela swa ku hi ta tikota hi nga titsandzi se ku fana ni sweswi ni humile phela manjakazi ni lomu ka tiko leli loko a nga ni dyondzisanga ni na ndakwi swi tlhela swi ni dyondzisa ni wufuyi hi ku a loko ni ngo kuma wa ku a matimba ya ku va ni kuma homu ni nga swi tiva leswaku para ni yi fuya yi za yi kula ni nga yincisa ku yini ni nga yenca yini se leswo papayi wa hina a hi encela leswaku va a thembe ngopfu vavanuna swa ku xikolo a xi yika vavanuna lexi xa labizeri hina vavasati hi xi pfumala hikusa a hi hanyi ngopfu ka xa xikomu xa ku tihanyisa
1: a ku va u fananisa a vun'wanyana bya namuhla ni lebyi bya tolo unga kuma ku hambana ka swone kumbe swa fana nyana?
0: A ku hambana kukulu. A ku hambana kukona ka kukulu swinene. Hi ku sava n'wanyana va swoswi. Nombo o va n'wana wa wena. U nga na yela ndzeni ka muti. A wa ha mu yanguli hi nchumu. A wa ha mu yanguli hi nchumu swa nga hi leswi hina hi nga kulisa swona. Nambi ntukulu wa mina ngo tswaliwa hi n'wananga. Ni tshama naye. Loko ni ngo mpfuxa. Ni ku n'wananga hi tirhezora a hi fambi kumbe no va ni tihomu para ya gejweni. A vatsongwana swoswi hambi homu a nga yi tiyele para ku yi byisa hambi yo va masin'wini. A yi byisa yi susa amasin'wini a nga swi tivi swa ku ni ta yi byisa hi ndlela yihi. I futhi hambi matirhelo ni mahanyelo ma le kule swinene lawa hi nga hanyisa swona hina. Hikuva hina hi hanyile na hi timaha swibocho ka vapapayi va hina ni vamamani va hina. Na kula a vo hi dyondzisa. Hi yingisa ta ku byeliwa. Maxi swoswi lava nga swoswi. Hambi wo va mukulu papayi wo mu kuma na holova ni nuna wa yena. U fika u nghena nge n'wana nga leswi swi endlaka hi swona. A le swa a nkama va le xita otra pasada. A swona leswi wena u swi tivaka swa ka hina. Sa swi kondza leswaku wena maluku. Kula hina ka nkama hi nga hanya ka wona hi hanye khwatsi hikusa. Hi hanye na hi twa ku byeliwa, hi hanye na hi twa ku yanguliwa, hi hanye na hi twa ku dyondzisiwa. Se leswi va nga hi dyondzisa swona ni swi vona mina ka mina. Na swilo swikulu hikuva swi ni tirhelile ni sweswi swa ha ni tirhelaka.
1: Swa ku tizela. Hi muhlomuni ku sa namboso hambiloko wo va kuma vhela wo va n'wanyana u ku famba u ya lusa homu ku zanga yena a yi tsutsuma homu a tshungula ku va yi yona yi muxiximaka. Nga va mpyini swi phazamaka kola.
0: I ta va ku yala ku dyondzisiwa. Hikuva a swi kuma mina loko ni mu dyondzisa a swi kondza swa ku mina ni yena xibocho le ka mina. Ja a va ha li kusuhani na swona swa ku va va tshinekela ku lava ku tiva leswa ka mina. Ku ve mine ni mfuyi ni swo swi na fuyi. Mina no kala homu. Majinguluve, mbuti, pfundla, patu, huku ni na swona. Ja leswiya swi ni tirhelaka leswiya ni swimaka. Ni swimahela leswaku mina swi ni tirhela swi tlhela swi tirhela na vona. Se yena a nga swi tivi swa ku leswi ni mu dyondzisaka u mundzuku la yena. Mundzuku swi ta mu tirhela. Swi sukela laha.
1: Hi swona mama a tivi kumbe ma yingiseta a mintirho ya Radio Mozambique.
0: Ka mawa kwanana nini radio a ni swi yingiseta futhi a ni swi rhandza ngopfu. Maxi swoswi se ni wo mfumo u nga veka leswaku a swilo hi ta swi vona hi matihlo leswi swi endlekaka laha misaveni. Va ku hi ta swi vona hi matihlo nga le hi ku swi twa. Se hi talelela ku swi vona hi matihlo laha. A laha ka ku swi twa a ha talelanga kona. Hi talelela ka ku hi ta swi vona hi matihlo leswi ni yangulaka leswi. A ni ta ti wona ka nkama wun'wanyana na ni khanela. Se hi talele ngopfu ka ku swi vona hi matihlo. Se a ha na matimba ke hikusa loko a li ni matimba. A ni ta swi kota ku leswi ni swi rhandza ka mina. Ni ti xavela xa ku xikutarapa ra mina. Ni ta fela ku swi twa. Se leswi ngo va vana. Va ku loko u lava ku swi vona wona leswi tshamaka leswi. A na ha tirhi ku rhandza ka mina. Maxi na swi rhandza ku swi twa.
1: N'wite mukine ngoma n'wi yanga bayeleni kambe loko ho dya wu ku chayela vunanga bya wukazi ku ni swo swingomana swa chayiwa phela ka radio u nga kina.
0: A ni nge kini hi ku mina nga yali kona swa ha fambelani. Kambe loko va chaya u swi twa u hambi ku ngunyuta hi masenge kwala ni ngunyuta ni ku ta na ngunyuta ku sa swilo leswi swi nga nyameni. Na ngunyuta wo masenge ni ku ta na swi ni nga tshama ka xitshama kumbe nhloko ku ni ku ta leswaku u ta swona swa ku. Nambi wena u nga ku leswi swa ku leswi swa munyoxisi o tsandzeka hi ku se matimba mali kona.
2: Xita na xanga.
4: Xita na xanga. Xita na xanga.

0: Hinga ka lenga ku vitisa nga xa ku kaze kambe na wona vala swa ku ya ku tlhasi va ra dimusambike namuhla njha ku va siyela njha ku va byela u byela tiku leti bya ka mbuva leti a nga va wani mazita nga va ntswini
1: marito a ni na wona kola ka ku sweswi hi nga ngheneliwa hi mati a hi tiyiseleni hi fana ni wa malembe man'wani ma nghenaka hi tiyisela hi ta ku wona swa ku ku hanya hi kwini loko hi tiyisela hikusa a ku tiyisela ko ku hi nyimela swa ku kumbe ma ta famba mati hi ta ringisela hi tlhela hi pfuxa timbewu to tiya hi nga li na tona hambileswaku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona luya wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha hanya hi li ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byi xana hi khongota byi pela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mama
2: xita na xanga.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

Jeff Maluleke xisiwana xa swikwembu. Ndzi nga ntlhanu wa timinete na yin'we hi ta va yi ri lahaya ka nsimbu ya 21 hours ku va hi kuma madzungula ya

21 horas na 5 minutos kunene hi kume madzungula hilika hora dza ku vakutani hi ta hlavula vunanga lebyi hina velaka ku va hi titwela byone ka vusiku lebyi bya nsonto nsonto ya manyonyo

0: utakuma makateko kunene ndirene ka misava leyi dzipelile a upeleni tata i kona atana ngo wene ina hi ta ku yina leswi hi kalanaka na hi khuluma mintirhweni ke
1: hambanahambanaanomburi yin'we
0: amafoni lana magazata ma
1: mayi vavoni vombo
0: ya magazata mafoni
1: u le manandzi
0: ni le manandzi
1: un'wana vakacha
0: hi naka
1: yevo
0: a vunanga a ta
1: na va rosalia mbowa heroi
0: rosalia mbowa a ku na we u heroi
1: ehe
0: ya
1: nikongomisa ka u nga nyamukela u kahlula
0: kunene
1: namuyanga ntimana mfumo hinkwenu ku tala ka n'we ya monika
0: a tlangela tata n'wi hlinyela vusiku lebyi byinene bya nsonti ya maswula
1: yevo
0: ah.

0: Ahina kazi pelile.
1: Au peleni papa alivoma.
0: Oh, dipelile dipele kokwa.
1: Kokwa na shiluvana barlus kabra.
0: Ina minjani.
1: Hai shaisekile matimba xikwembu.
0: Mhm.
1: Owe.
0: Atlangela kunene na hini vito mbyi kone.
1: Mam.
0: Ina ka avinanga mihlawula ka dzone.
1: O nanga nhlawula ke ranyiwana kumbutani kumela rwani switi.
0: Mhm.
1: Ni lava mimai.
0: Mimai.
1: Mimai loa kulukuluka vali ujangofu. Loko ulala vali ungeneliwe hi mavabyi. Hanya la wena.
0: Ya.
1: Hanyo. Hanya la wena.
0: A hi swi tivi kumbe hi ta byi kuma kambe hi to va hi byi hlota.
1: Eyi, loko u nga ta ri kuma ni byeli u nga la chayira
0: ku nga. Ya na manje a byi kona a ni byi voni.
1: Ntao ni chayili jati mathosi muzimbeni ka mina.
0: Muzimbeni ka mina.
1: Eyi, na yi rhandza muzikali wa mimayi lowa ku a li kasi ka mabyala u chele yini na. Loko lava rin'we ku vitana lawu mbirhi majani lava luwa wun'wani luwa
0: a ni byi vona hakunenela mimayi ni na ye wa munyingi kambe lebyo a ni byi vona hakunene
1: yo wini lwako mimayi
0: manyingi tinyingi tinsimu ti nga kona lahi swi ni nga bya kona byi ke fusiwa ehe na ye lweyi mimayi lweyo
1: Odo ni chayela ka mazala mcheleini na majani lava leriya ta ku loko kuluka vanhu jango loko wonza u ngheneliwe hi mavabyi kasi xa xinene ncini ka munhu
0: hi ta byi bekela tipc hi ta byi hlota hi ku famba ka siku ra namuhla hi ta va hi byi chaya
1: ni chayeli lwe swi fambile ni chaya ndzhaku mathonsi Zimbeni
0: kami. Muzimbeni wa Isaac Mathos. Hi tlangeli tati kokwa hambi dzodzo ha hi ta dzi juletela leti dzaka mimayi u nga vindlavindle ka swona.
1: Namulava mimayi ni risa ka vanhu vanhu va radio hinkwavo ni nga va konteni. Wa munyingi Mbowana, Elena Gabriel Mashaba hinkwavo va ka xitiko ntshukana chao papa.
0: Hi tlangelile hi hlunya leswaku n'wivani a vuzirango lebyinene swo.
1: Haa ni nge kutheli bena muzika wa n'wunga ni chayela.
0: Haa u ta humelela.
1: Haa u papa.
0: Yevo.

0: leswi ni nga dohisa swona kutani xidoho xiya xiya tinjhela ni mazumbu byi pelile.
1: A wu peleni vombo.
0: A wu peleni tatana, hi pelisana mani?
1: Tartamete badali perdadali kelema.
0: Muhambe, kunjhani tata?
1: A ku titimeleni.
0: Mhm.
1: A ni kombela muzika wa Felix Jackson munhu wa ntima.
0: Felix Jackson.
1: Munhu wa ntima.
0: Ya.
1: Loko u nga mu kumi Felix Jackson ta ni chayela papa hi Jeremia Zungwenya ku rhula Afrika.
0: Ku rhula Afrika wa Jeremia Zungwenya. Ya.
1: Para hinkwavo varhandzi va le xitichi ni ku kombela ku rhula ku va kona timbilwini ta hina khani mama.
0: Hi tlangelile swoho.
1: Ntirho lowunene wa ninkipa wu kola.
0: Eka. Ya Felix Jackson, Felix Jackson. Hina munyinge. Leswi swi yencekaka hileswaku u hlaya leswi u swi tivaka na ange swona leswi a vunanga byi talisiweke xiswona. Kutani a vunanga loko byi talisiwe xizumbenyana. Hi nga chikwa hi ku dzumbeni bya masiko. A hi swona leswiya. Kumbe a hi byone vunanga lebyi u byi julaka. Nakula dzumbeni bya masiko. Hi byone. O va leswaku a byi talisiwanga xiswona leswi u swi hlayisaka xiswona. Kutani leswi va swi kazata a ku va hi kuma a vunanga lebyi u byi julaka. Nakase a swi nga vileli ku va swi va xitano. Namboso ke hi ta ya mahlweni hikuva hi nanekela ku va hi ti hlavulela vunanga lebyi hi hlavulaka byone. Afrika wa Jeremia Ngwenya hi lwe a hlawuleki ha Muhammad.

me te desiano. Hello, kwa tino si uchi talo ng kolo. Abanilo ay tumulong dumero matilo. Ode lang sa mga.

0: 22 horas, 6 minutos. Jabe Mr. Kuka, bilhete ida e volta, despelile.
1: Ah, o pele enxergalame.
0: O nene, e pele senana, mano?
1: Ah, o lantinza se pede drive ele lá.
0: Ei, não.
1: O na Pedro Mulher se pede drive ele.
0: Em pele.
1: Xagalame.
0: Abunanga, papai.
1: Ah, o nanga, um ano daquela é uma sube Alexandre Lang.
0: Alexandre Lang.
1: Loga ku lokuseka gwalali baba kula ku susasa musana ni mabhula kune swadlaya
0: ya
1: eh swadlaya
0: swadlaya kune
1: loko munhu ali tile anga tsika sadika monga sweka lotho udlawa
0: adina mahlela mambenyana kusa Alexandre Galagala langa ya manyi manyi vunyingi dzinyingi nanga bzako
1: hela ku lokuseka gwalali baba
0: ya
1: o loko nga conseguiri mabaxani ya Alexandre Langa Galagala Langa vhele
0: swi dinganile tata
1: ndzi kongomisa ka wu nga kwala michinini
0: hi swo
1: ni hinkwavo lava ni twaku ntirho wa hombe makwezu bavati
0: inko ya kutani ti ta vuya la ti nga vitaniwanga hi ku sa he leswi a wu nanga bya kona bya Alexandre Langa lani i nga hufu leswaku u ta hlawula mani a wa byala hi wini kola a hi swi tivi ende hi ta ka byi kuma laha ya hi ku byi fahla loko byi nga dyi ya vulavula hi byala wo rhongwa vunumuzana hi ta amukela mwiseni byi pelile byi pelile
2: Zebelelo
0: alikaya soyi. Konata na minjani ngwini?
2: Tani ku ntomi khumba valandza.
0: Ora
2: si mahlangwana ka mahlimela ka masolo kwa rata ngwini.
0: Hi swona.
2: Ya, na kumbela ku ni jivela khusipi wa nduma kaya kwa ku nomelambu japata.
0: Khusipi wa nduma nwa milambu a hi na dzula a byi kona vhele. Le ndo a joka dzinge kona. Ya.
2: Anda mi tsheme ndo dza kufela u zwilita.
0: Loko a kwi?
2: Jodi.
0: Ahe.
2: Ya.
0: Leso ni swi dzinga nini?
2: Le ndo dza taka lina ma.
0: Lina ma. Ka
2: vana nga sinto ra smakhwala no mo ra smakhwala ra ra ra. Tsheguna. January matola ka matlhemelo mo zwangeriwa nga two season ti swa rhandi mfambeki ni vanhu tiva ka matlhemelo
0: hi swo
2: tsala kola
0: hi tlangelele swo
2: bye
0: 22 horas 20 minutos.

0: Lazaro kuyimba izaki mathuse hoyo hoyo
1: Awushen baba elivo
0: Ah dipeli tataye pelisana namani
1: Aw pelisana ntone la amahlamba na kwa ritara ngale lokate
0: Ina
1: Ina le mahlamba nkuzu le tsana
0: Isho
1: no kombela amusamu wampana gaba ngambon wakambile angisisa lukwana swazini nhale ya musa lunu kwa usuna lunu kwa ngumisa kwako kwa skoto kudansa
0: ngaku saana njika nyana
1: saati naramba nyana Nagdawa nung kungkum sa kola ka ko si Kazi ang gajilete lwa kola ka manasi na.
0: Isa?
1: Nung senu isa ko ala ka mga nuanga manjusin halenga makuiz.
0: Kune? Itangili tata?
1: Kanimambu. Ija yukwengeta.
0: Inko? Inko?

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 23 horas a Moçambique.